0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Uy pare, nindutan yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
2: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
1: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
2: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
1: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
2: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
1: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
2: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.

0: at ang...
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
0: Lapit sa Buenavista unya walay kaukulang mga permit.
2: So unsa may penalty sa gapalusot? Mahog man tog palusot kay wa man to siya mokuha og kon o galing walay dili kompletos permit, so but pasabot iya tong gipalusot.
0: Unya matud pa sa nagpalusot kay kagawad man diha sa barangay sa Buenavista nga gikan kuno to sa mga backyard ba kanang gipamalit bitaw tagsa-tagsa nga na.
2: Oh, giipon.
0: Oh, pero
2: so dili meaning backyard dire ra sa bol.
0: Dili dili gikan sa bol.
2: Ah, gikan sa laing lugar.
0: Oh, gikan murag Negros, Negros lo kuno nya kaso dire sa bol ba.
2: Oh,
0: siguro tungod kay mahal ang presyo dire sa baboy sa bol matong. Barato man dito sa ubang lugar.
2: Balik, pag kumpra niya barato. Baligya ni Ras tamang presyo ni Ras Bohol, so makaginansya pa siya.
0: Okay, sinto si Imagina. Million ang kantidad na to. 1.2 million siguro ang kantidad.
2: Yeah, nawa. Nawa, and then napasaya to bangon nga.
0: Kaso.
2: Kaso. Kanang pagpalusot ni ato. So, tiyo ba? Di ba? Tiyo ka, imbis kay ganigusyo, kay haro mo ginansya, na ginansi na hinoon.
0: Pero, og ikaw pa, batod pa sa atong nag-chat, sayang yun, unta.
2: Oh,
0: no?
2: Oh,
0: og nga, kay kana siya is, kuhan mo na, pagkaon mo na, og basawalay siya sakit, ha? Basawalay sakit.
2: Mo, lagi, ilang kuhan mo, kanang, sa'yo tawagan na niya, inspeksyon.
0: Imbargo, para matagam tong nagpalusot.
2: Imbargo naman to daan, kato lang gipalubong.
0: Pero gipamatay, ramang
2: yun. Gipamatay lang.
0: Nagilubong.
2: Kanya, gilubong. Kay kato, ila pa tong gi-examine, o niya, og way sakit, ibarkohon. Dili ilog di apilog-lubong.
0: Okay, balik sa ta sa Bamtret.
2: Oh, balik sa Bamtret.
0: Kining-kining Bamtret. Partner, sa akong tanaw niya, balik gihapon ko sa akong pamahayag na itong miagi. Wagi katapusan eh. Puruminti kitang mainan eh. Hangtod lagi. Wala tayo masampulan nga madakpan nga ipakita ginato nga mao nay silot para sa mga nagbuhat anak.
2: Pero ako, partner, kuhaan ko ka ng... so itawag anak, dako ko o pagsalig ba sa atong mga namunuan din sa siyudad sa Tagbilaran, sa atong kapulisan, kay ibaw ko nga dilig yun na undangan ni Mayor Jane o ni Vice Mayor Adam Hala o matong mga sakop sa gunang panglungsod. Pag-identify, no? Kung kinsa magyuning naghimo ani, nag-post ani, nga nung ilang manggihimo. So ma-identify na siya. Sigurado kong ato ginapunitong skangkongan.
0: Pero kanin magod nga problema, dili na maguna kay diri sa Bohol, tibok Pilipinas man eh. Yeah,
2: dili lagi nga.
0: Tungod ining social media nga, grabe ba, hantod nga dili gyud ma maklaro ning Facebook. Kay dili man gud nimo ma-identify gud ba. Pero maghimo lagi gamit account. Lisod gyud kayo na nimo identify diri sa atong nasod sa Pilipinas. Wala pa tay kahimanan nga makadetect. Pero sa ubang nasod, sa mapananglit sa UA, ubang mga nasod, identify yung adreso. Dito, lahi dito.
2: Di, nga to, kay Waman, di man pwede pick account dito.
0: Maka ba rin? So
2: dira
0: dapat...
2: Dira sa to, ha, na i-pick account. Nanya, pero kuan partner, di ba, og magkuha kag Facebook, butangan man nag-number. Ang problema lang po lagi sa number, kay imbes kay karon registered man ta, pero no.
0: Katong ilang giingon nga i-registered. Wag yapon to. Yeah. Parteng daghanang wa lagi.
2: Lusot man gyapon, so muna nga makahimo gyapon og mga fake account. So hopefully no nga atong kapulisan ang cyber crime division makakita og lead aning mga nagpost para doon na sila masunod ba nga lead kinsa hangtod nga basig maabot sila dito gyud sa mga naghimo gyud.
0: Naamagod po iuban nga mga maayo kaayo bitaw mo gamit og social media. Nga basta kay
2: kanang mga
0: daghan kog na istorya na hinabi nga mga kamaog sa social media. Bisan pag unsaon ko no, bisan pag unsa nimo kamaing laki, di gyud ko nimo mo matres.
2: Kato pa.
0: Di gyud ka katres sa pagsaon ko nimo.
2: Mas labaw pag gyud ini sila kani nga gihimo sa binua, gabinuang kaysa katong mga tao nga maoy mo tres sa
0: di buti pa sa mo. Bukod kay wala palagi tay kahimanan. Dili pareha sa ubang mga nasod ba.
2: Lagi. Nakuha na ko imong punto, partner. Pero, mas maayo na lang siguro. O kanang imong giingon ba nga, sana, dili gyud matres? Oh, kanto na lang gabuhat sa binuang bayat.
0: Ay, ana mo gudi. Ana mo gudi, ha? Dere sa to ang kining Facebook diso sa Pilipinas. Oh. Daghan manggod ang nakinabang, ane?
2: Oh,
0: kahibalutan nga daghan pong mga luko-luko nga mga dato mo ako. Daghan mong kong gagamitan, ana.
2: Oh, mga
0: politika.
2: Pinarong, mga binuang nakapahimos, ana.
0: Oh, mauna nga, magpabilin kita nga, inana ba, kay ang uba na ng mga politiko na kinabang man.
2: Oo, oh, dili lang kay oh? Politiko, may nakinabang, ana.
0: Nakinabang man, kalaban ni mo sa politika, nakinabang. Hmm. Okay, dako man ang isyo na yung mga inana, bam-treat, kagubot, o oh. Mauman to'y mahapak dahil sa imong kalaban sa sunod. Magamit ba sa politika ba?
2: Mo
0: nang lisod.
2: Naigipatay, naigitulis. Oh. Imo dahin ihapak.
0: Oh.
2: O ka kay politiko, kay mingan. Oh, sa, di na nako. Madyo ako yung gahimus krimen, di man.
0: Daghan kayong mga fake account, manggawas nga mga maot nga mga balita. Kisa may nakinabang, kisa may nadaot. Ang galingkod, nakinabang, kantong kontra.
2: Pero inig eleksyon, kay mawara na partner.
0: Pilig yapon.
2: Kalimtan ragyapon. Kalimtan ragyapon na. Makalimtan ragyapon.
0: Oh, pero ako na kadaot lagi.
2: Hindi, balikta. Anis, politiko ha, nga sign. Panaus kampanya, grabe na lab. Nilabayag hugaw, di na utay. Pero, 3 days before ang election partner, ina ko, di na makalimtan.
0: Di, mauna, yay. Walang problema na mga personalan rang mga daot, batok sa kontra sa politika. Oh. Wala na problema. Ang problema, kini mga inani na lagi. Kini mga bam-treat na.
2: Ano malagi? Oh, di, problema yun na. Problema na sa katilingban o sa community.
0: Oh, kanya, mabanda man na sa naglingkod.
2: Oh,
0: mabanda man.
2: Siyempre, kinsa may paninglan sa publiko, kay command responsibility, ang dama ang hagpunin.
0: Oh. So, maunang, di ligyan maundang ni. Asahan na itong, di ganyan maundang. Kini mga threat.
2: Oh. Mientras na pa'y kontra-partner ang politiko, di ganyan maundang.
0: Ay,
2: di na maundang. Di na maundang mga kabuang. Napay drugs nga, graphic circulation. Maundang paghana.
0: Nag-mili-build up ng mga gani ko, no?
2: Oh, li-build up, no? Level up na. So, dili na fuel ang gamito.
0: Andrel Jack Diggs sa morning, mga sir. Salamat kayo. So, maunay, usa sa problema ini atong nasod, kining sa sobra bitaw ka demokrasya, giabuso pag-ayos pod sa uban.
2: Mauna, basta sobra gani katarong nimo, abusaran ka.
0: Wala tay higpit gyud nga balaod ba sama sa ubang mga nasod nga. Bisan gani kuno dito mo mapugngan ang pagpakalap og mga bad news bitaw bisag tinuod nga nahitabo. Makontrol nila bisan ang ilang social media
2: ngano man
0: para dili magpanik lang gyud ang mga tawo ba. Pero diri sa tuwa lantaran kayo.
2: Pakita lang
0: sa ubang mga nasod labi na karon na ubang mga nasod na mga bomba mga gira kanang mga kuan kayo nga panghitabo, dili nanlay pagawas, walay manggawas ana nga news bisan social media kay kada pagtan-aon lang makadaot ba sa seguridad kahadlok sa mga tao, dili nanlay pagawas.
2: Ilagyon na protektahan ang kanang seguridad.
0: Nga dili magpanik ang mga tao. Pero diri sa tuwa lantaran kayo sa social media kanang mga panghulga
2: mabam. Namagay sa tuwa nga bisag wa pa mahitabo, butang na wag nahitabo.
0: Mao gani.
2: Gamitang AI. So, pag-iay, karon kuan.
0: Naay problema. Dere sa ato ang nasod, ang paggamit ining social media.
2: Lahi ang ato ang...
0: Naay ga protect ba?
2: Lahi dere sa ato ang partner sa Pilipinas kay kuan rata ka ng demokrasya rata kayo, partner.
0: So, buti pasabot, kay kanagod siya, kung gusto gina siyang undangan, kung gusto yung istriktohan, mahimo, maguna sa itong mga leader. So, buti pasabot, mauna magduda ta nga, sila rapod ang nakinabang ani kanang uban nga nasa taas. Walang takabalo.
2: Ayaw lang po na sila dudahe, partner. Kaya in good faith, kaya nailahang kuanwa na sila magmain, ana.
0: Grabe ba ya ang politika din sa itong nasod?
2: Ano maghuna-huna?
0: Grabe.
2: Ano maghuna-huna mantana
0: di,
2: sa itong mga leader?
0: Nga
2: naman
0: itong
2: sandigan at itong mga leader.
0: Nga naman itong maghuna-huna, kaya nga naman sa ubang mga nasod, mahimu man.
2: Dili man po na ito makumpara ang atong nasod sa ubang nasod. Lahi man ay lahang palisiya dito. Lahi pang pagpamaagi. Lahi po dito sa ato as Pilipinas.
0: Di ba ang atong mga leader dito mo atog ubang nasod para magkatanang kanang educational...
2: Wa man.
0: Uy, ganoy, sige ganto na ang mga...
2: Di, niato na sila dito aron ma-enjoy.
0: Enjoy nito yung pagkanto. Educational na. O kung saan, makita nila dito ng mga mayong gibuhat sa anang nasura, mauto ilang kopyahon, dadon dito sa atong nasod. Pero hantod karon,
2: oh,
0: nga unta kining noon man unta ning mga Pinoy nga kopyahan,
2: oh.
0: Pero hantod karon na pa may nakopya.
2: Kaya wala na may kopya sa implementation, ang kopya na raman sa
0: eskwela. Aba sig makapiright pa doon, makapiright.
2: Oh. Naras pag eskwela ang kopya. Pag implement wala na imong kopya na.
0: Kung tanawon nimo ni ato mga leader, gikan sa mga kaga mga kapitan, kagawad sa barangay, ngadto sa mga konsehal, ngadto sa mga mayor, daghan kay na sila mga educational tour. Maabot pa sa gawas sa nasod.
2: Naras Pilipinas
0: mo na. Daghang maabot sa gawas pa sa nasod. Bisang gani atong pandemic, daghan kay itong mga balita nga
2: bakasyon na to sila ato nas gawas sa nasod.
0: Lagi educational tour lagi.
2: Pwede dayog sa laing nasod sila mag-educational tour nga og dili sila dili implement sana dili kinahanglan sa ilang lugar.
0: Ayaw! Dili magyo. Naa magyo kay makopya partner. Naagyo. Sama lang ani kining kahigpit sa ilahang social media dito.
2: Oh.
0: Sayon naman ta kaay na. Giunsa nila paghimo ngano nga dali kay matres.
2: Hmm.
0: Ano di na to makopya?
2: Wala na maapil sa ilahang educational tour dito.
0: Ayaw!
2: Lahi ang ilang lahi ang educational tour. Dili tong unsaon pagprevent sa pagkanat sa social media.
0: Genesis Distancio, mayong buntag. Mga sir, salamat Sir Genesis. Kay sa ko nang giingon, kining kahasol ani ba? Kining ka sakripisyo sa dili mo mabayaran oy uga kining mga ginikanan.
2: Oh.
0: Mga staff sa mga tunghaan, mga maestro, maestra,
2: mga magtutudlo,
0: kapulisan,
2: mga estudyante mismo.
0: Oh, leader, mayor, mga kagawad.
2: Hmm.
0: Sainan ka na alarma tanan?
2: Oh.
0: Ha?
2: Tungod lang atong bomb threat.
0: Oh, kay di man pud di mo nga di man pud pwede nga di mo tagdon. Kay unya ko tinuod to.
2: Oh,
0: samot pertimbalpaka.
2: Pero mo na giklaro ni sa HP sa kapulisan si Colonel Decoy nga kanang cleared na ang kantong mga dunay issue sa bomb threat.
0: Cleared na.
2: Oh, cleared na ang mga lugar. Subot pa sabot, dili gyud siya tinuod. Poy ingon nga nakita sila nga posibleng maka
0: so,
2: kwan.
0: So nga na ra ba? Nga na ra ka simple. Nalay mga dummy account, post. Unya ka na katong

0: bisang pagtuwa ka sa Amerika, pero taga dire ka ha. Naa, nagama ka dami account na dire. Naka sa Pilipinas. O niya, naka amigo dito sa Amerika, tagaan mo access yung account. Oh,
1: yeah.
0: Di, tuwa sa dito sa Amerika, nagpusi dya. O mga binuang dire sa itong probi. O saan pagkatrisi mo nga dito magipo sa Amerika? Hala ko na, balansi ha.
1: Matris gihapon, bisagasa kay ang sukmid kay, kuan mo na, nationwide out so na
0: mao lagi matresi mo nga tuas sa Amerika na ito gipos na usaw man usaw pa kay balin mo kinsa to
1: adto ni mo sa Amerika adto ni wa
0: nga na ba nga na kakuha na sa social media
1: mato kang Trump
0: ayo kay na ko na hibalan man god nga account ba nga sige og hala pang bira pang daot sa usa ka lungsod unya na dugay argumento na ko na hiringan nga ang
1: nagunit
0: ang gagunit ay ato nga mga account, lima kabuok, pero tuwa sa gawa sa nasun. Pero updated siya sa mga panghitabo, sa usa ka lungsod rin sa Bohol, kaya naan po'y tig-report ni dya. Nasainan ka na?
1: So, ang katong tig-report, katong gasugo.
0: Ay!
1: Ang gasugo mo to'y tig-report nga. Muna'y buhata, muna'y buhata. Kaya sa, mamantoy, so na, eye and ears or ears and eye. Din niya sa lugar. Moto siya tig-fade, muna'y siya buhata. Kaya muna'y na, niya katong tig-post. Ay, maay po sila pakugon kay Konsabo.
0: Bisag nanay, katukod nanay, gidudahan kung kinsa ang nagdala ng account. Ana, naghanang gidudahan, pero di yun nila may dimitipay. Taman rin sila pagduda. Mahimong tinuod yun ang ilang pagduda, pero di man sila makakuhagling on ebidensya.
1: Ang prop. Kay, kanamang kuiba mo ay muhang
0: sao man eh. Pero, kung nauna-una ni mo, klaro na god, ngamurag ka na, ginsa may nagdala. Pero ang ebidensya, listen man.
1: So, muna ang maingol lang tas katapusan nga, gabaan lang tayo na sila.
0: Muna nga, wagi kahumanan ng mga binuang. Wagi kahumanan. Ang masumpo lang yun, ane, iban ang Facebook. Tabuang tango na ang Facebook.
1: Sa ito pa, musugot na day ka.
0: Musugot na ko, kahasol na yung mga inani, oy.
1: Oh. Haro din na maglabad, imong oh. Na mag-hisgot ka sa problema, dili mo ha.
0: Dako magunog ka, abala lagi. Ibutang na to ha, ibutang na to. Kato sila si Mayor Jen, uguban pang mga polis. Na ato sila yung operasyon o na ato sila yung trabaho.
1: Na ilang mga asikaso na importante labi na sa pagduma sa syudad.
0: Si Mayor Jen na lang, buta na sample na to. Na mirma to, or diba na ato yung itambungang meeting. Mikalit o gireporto yung naibampret.
1: Diba, nakurat, kaya tiyan pa... Di po, lalim ko.
0: Imbes, concentrate kayo kasi imong meeting o nakay pangpirma. Mawa ka sa...
1: Undang kagpapirma, kaya ato kas bamtret ang sawa pagpaloap.
0: Ayog di po ka mo aksyon, ikaw mo po'y...
1: Ikaw, samot kag mamaot, kaya ikaw mong responsibility.
0: Nga na ang kadaot nga nahimo anang mga binuang nga po sa social media. Kung ato ng pamalandungan pagayo.
1: So di ka madagampo na to ng mga magbinuang nga... Tarong na lang ilang i-post din lang.
0: Sa mga binuangan na ilagi mo man lang kalingawan. Labi na o nga alagi kung sa politika para radi ka makakonsentrate sa imong trabaho.
1: Pero wapa na higihin mong negosyo ka, partner?
0: Depende.
1: Og lahi, ang lahi ga-post, di gabayar yun po ka itong tig-post.
0: Depende lang eh. Depende. Labi na og kantong mga account o nga daghan ka ig-followers? Mahimong binayran yun. O gamay ra po kag-followers. So, kag-followers. Kinsa po yung makita sa imong post. So, kailahan ko anong kantumad yung daghang kag-followers.
1: Para daghang makita.
0: Muna'y lisod ba nga? Lisod itris up na to. Lisod pa panaguton. Unya, kanunay nga mga mahitabo.
1: Pero kanin tanan partner, kung yun siya ka ng... Community problem yun siya.
0: Labaw pa sa community problem.
1: Community problem yun eh.
0: Ay,
1: ano yung lagi? Pananglit institusyon kanang mga eskwelahan. So, una yun nga kinahanglan, mangitag paagi na partner nga makordon ba kaning mga problema or mga isyo. Siguro ang like og eskwelahan, kanang tagdumala sa eskwelahan.
0: Saan man?
1: Sila mo mangitag paagi nga like na ay mo gawas nga isyo or like anang bomb threat, sila yung una mo kuan na mo respond. Unsaon nila pag
0: matres kung fake news o dili fake news?
1: Pero ang problema lagi dili sila mo nakadawat. Naadiri sa gawas ang isyo, ang post na nadawat, dili sila. So, siyempre like katong nahitabo nga silang silang mayor o ang kapulisan mo ini ni respond
0: no? Okay, sample lang nato. Sample
1: wa to magikan sa usa ka eskwelahan.
0: Sample lang nato. Kanang nagbinuang og mga post nakapalo na sa feeds ni Mayor Jane.
1: Posible.
0: Nakapalo sa page si Mayor Baba, nakapalo sa page sa atong kapulisan. Di pag-post niya na, di mo ipik mo tanaw man siguro na dito, makita mo pod.
1: Pop up. Makita na dito.
0: Alarma dito. Maunay, grabe, kinadakuan ang problema ng lisod kay Sumbaron.
1: Kita, wa mo pod gyapin last post. Giun sa pag-post, unsa man sa tenor sa post ba?
0: So, bisan ako ako kakita sa post. Subot iba sabot. Kantong nag-post adto, dili to daghan kayo followers, pero kung nakaabot to sa ilaha sa mga inilang mga tao dire, mura og gitag na to ba? Mura nga na gipakita or di ba ka? Kanto laging nag-post friends nila sa mga datong leader na to residents sa Gilaran. Friends sa po nila tong account or nakapalo. Amo na makita dayo nila pag-post.
1: Gawas og nakamute kay dito makita.
0: Okay, kita, wa mo kita ana nga post.
1: Kita, wa mo kita post. Ang nakita nako ang ilahan ng tubag ni Mayor.
0: No.
1: Og ni sa atong kapulisan.

0: Kagawad.
1: Unya ra kunog makapitan na siya.
0: Napapainit kape niya.
1: Unya ra kunog lagi makapitan na siya.
0: O sa makapitan nga election lagi barangay po.
1: Wa pa lagi siguro. Mahibala na karon. Karon si manaha.
0: Di na ba dagay Oktubre na tunga-tunga na.
1: Di lagi ang mapospon ra kunog mahimong mapospon sa Disyembre or sa January.
0: Niya kay giuli na ba to ako ang kuan?
1: Ah,
0: si Osi. Ilan
1: may pagkuha ni balik. Ayaw sa mo diha. Og sila pa, ayaw sa mo paglipay-lipay kay 50-50 pa.
0: De, pero magngayo sa kog clearance ni Mayor.
1: Ha?
0: Mayor.
1: Si Mayor.
0: Mayor Baste.
1: Kada may magka-clearance ya.
0: Ha?
1: Kada may magka-clearance.
0: May ko clearance si Mayor Baste.
1: Ano sa may labot Mayor Baste sa imong pagdagan? Sa ah, magpasakop ka sa PDP. Mag-PDP mo na ka. Labundaghan ba ko noong mga politiko nga din sa Bohol nga
0: insa?
1: Muanib sa PDP. Apil ka.
0: Muanib?
1: Oo.
0: O sa man tong istorya? Oh, di na. Di na ako mo
1: istorya. Abi na akong ako rin Marites. Labang po na ikang Marites.
0: Di na lang. Kay, di na lang. May bawaan na ta.
1: Apil lagi siguro ka muanib. Kaya nga nung nahisgutan man ni mo si Mayor Baste.
0: Wala ko muanib. Nakadungog lang ko ba? Lisod magod po ning. Sige ma.
1: So, what?
0: Makita mo na to na ilang mga post ba?
1: Di na ikang muanib nga. Parting kusuga ron.
0: Ay. Asa mo kumaani ba na nga? Maminaw sa alaman.
1: Mudagan ko kag Vice Mayor. Aog mudagan po kag Vice Mayor sa Panglao. Magkontra po muani ni... Kuan?
0: Kinsa?
1: Ni Kagawad Brian Villasco.
0: Dili mo na sa Vice Mayor.
1: Magmayor?
0: Dili. Kibaw, kapitan. Mag- Abot naman tayo. Naisi mo ha, partner.
1: Okay, mga higala. Mubalik may karang taon-taon. Human lang sa pipila ka mga pahinomdom.
2: Sa katawan.
3: Sa katawan.
4: Nagplano ka magpatukod og balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building. Rat

0: Virginia. Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
1: Oo na. Mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
0: Silawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
1: Maugyud na. Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Okay, Doc, nga naman ang mga tao, pag matigulang, muyat-yat man ang mga muscle o ang mga bukog, mugabok, pag matigulang. Hinamduman na ito mga pinangga nga samtang ta matigulang ta, ang ato ang abilidad sa ito ang mga lawas sa pag-build o pag-repair sa itong mga tissue na ito, muhinay. Now, di na ito na siya mapugngan nga samtang tamo tigulang muhinay ang pag-build no stong lawas sa tissue o pag-repair sa tissue, pero pwede na to na siya mapalangan. Atuan siya naisgutan sa pipila ka mga lektura nato, pero atuan ning i-tagaag og more emphasis pag yud sa to ang lecture karon. Now timan nga ang ato ang muscle fibers magkahinahinay na siya og ka gamay, pero mapugna na ito na nga bisag utsinta, pwede gihapon mo ligon atong bukog ang atong mga muscle. Nga igog yun nga muabot patag 100 kapin nga musustinar o walay mga sakit. So naisikreto ang mga pinaga. So samtang ang ato ang mga calcium maginahinay o kawala, samtang kita magkatigulang, the same sa itong mga hormones na ito, sama sa testosterone, labi na sa mga lalaki, o mga growth hormone na ito, magkinahinin na siya o ka, baba. Pero, naisikreto. Para malikayan, nga di maluyag dali, dili magsakit ang atong mga joints na ito o ang atong balanse na ito, insakto gihapon atong paglakaw, ang atong balanse, kinahanglan ayog sige o lingkod nga moabot lagi ka o tagduha ka oras, tulog ka oras, maumong ganun makita na ito sa mga senior na ito, mga pinaga, di ba? Nga more lingkod tungod labi na sa mga mag-retire na, more lingkod unya ginagmay ang protein, musugot lang nga mabuntag, magsikwate, magkapilang o magpanlang. O, yun ang problem, imbalance na siya. Nga naman sa buntag ang pinaka kusog nga kaon, diha ang kusog na to nga digestion. Now ang question, Doc, di mo gukumok ganahan mo kaon sa buntag, walay gana mo kaon sa buntag, tinuod basta na anad na ka. Unya every morning kumahimo manggod na ay pasingot sa di pa mamahaw para mo gana ang imong kaon. Yun ang sikreto. Kasi pag walay pasingot, walay trabaho, buntag sayo pag matani mo, lingkod-lingkod, may nolang tagbalita, no? Labi na sa mga senior, yun ang problem. Dapat pag mata na ay gilihok-lihok kon nga. Kung mahimo, mutulo ang singot. Kung di asabog na nga dapit, ayaw kape inuma, inig kabuntag. Inig kabuntag, mangita kag mga, kung bugno yung area, mangita ka og mga init nga walay caffeine. Dili kape ang inyong inumon every morning. That's why, daghan kaayong misalig sa EXL Makabuhay Plus o sa ka-premium herbal supplement nga makatabang sa pag-maintain pod sa atong mga bukog, good circulation, and overall vitality. Puno kini siya sa natural plant compounds nga mo support sa ato ang joint flexibility, energy balance, and healthy aging without harsh chemicals. Perfect kaayo ni siya sa mga senior, mga professionals, and anyone who wants to stay active and pain-free. Hinumduman nato samtang nag-inom ta og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw magtuon pud ta sa healthy lifestyle. Taigong time mga binengga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga binengga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
3: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kitakit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
6: Kiss FM. Bohol, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
7: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care. We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
8: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, uy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
9: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
8: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
9: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
8: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
9: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
8: Sige pare, muadto gid ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
9: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
10: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.

0: SRS Express na.
1: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
2: At salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
1: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na ka ni mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balance sa ugat sa imo kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty.
1: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako wala kaglayo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayo kaugalingon na is small cath lab.
2: Mahayot ay ma, mahayot ka di ay na maulang imo nga sinati.
1: Maula ginak, maugyon na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram suno si man na.
2: Aba o pa ma, mahayot ko di ingon ana. Dako, kitinabang na ito ma. Ganaanay Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Di aray mong card, sir.
5: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
6: Pinoy Coop sa PHCCI.
5: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
6: Kano sa kakakuha sa imo?
5: Atong last month, imo?
6: Ay dungan-dungan tingali ta.
5: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCCI.

0: andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
1: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
2: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift, maong naa-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay tagadlaw ko magkape, gi-recommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis ug lamiin nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
1: Yan ang kwentong ka Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Ako dai si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Sandwich with cheese.
1: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
2: Oo na! Mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
1: Silawan daw na ako, Mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
2: Mao gyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.
3: Kabuhay day isip event coordinator nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, Send me Glite.
7: Drink responsibly. Chill with Send me Glite. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
8: DTX 500.
9: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
12: More water, more life.
13: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
14: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Nan sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
8: DJX 500.
10: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Ilihan. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sagadi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
16: Pabali sa mga butika.
17: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M.Luelier. Mag-transact lang sa M.Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M.Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
18: Hello, Kakis. Pangutana na lang. Kunsa man ang pirmi ninyong dala sa inyong bag? Ako gawa sa headset, notes, ug uban pang mga gamit sa radyo. Naagid ko'y usa ka butang nga dili mawala sa akong bag. Niuzep Z Plus Forte with Zinc. Nganuman, kay daghan akong nakatunan tungod sa sip-on. Sa una, pasagdan ra nako. Kung nagsugod pa lang ang sip-on, abi nako, okay ra. Pero paglabay sa usa o duha ka adlaw, grabe na. Sige na og tulo akong ilong. Sunod-sunod ang bahing. Ug usahay pagani. Paos nako samtang nagra-radyo. Kung makasinati og simptoma sa sip-on, mag-NeoZep Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on virus sa lawas o pwede kang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sip-on nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyali sa sip-on, mag-NeoZep Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sip-on. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo ug makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga musamot ug mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho ug mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sip-on, mag-NeoZep Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na klima. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na klima. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Angelina Simperlo, ang pinapay na mapinong malambot and delicious.
5: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
6: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa sa pinaka-healthy nga kape karon ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
7: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
8: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
7: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
8: Sa among mga kakiss,
7: sa mga kabarangayan,
9: number one,
8: kalungsuran,
9: number one,
7: and in the city of Tagbilaran,
9: number one.
7: Thank you for making us number one.
10: The number one hit music station, Kiss FM.
11: Maayong buntag, love.

0: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, lot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: Mga pinanga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol, ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usab sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
1: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
2: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
3: para sa chance manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Kasyali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
6: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
5: Filawan daw na ako, Mabi? Mmm! Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
6: Maugid na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
7: Angelina Super Loaf, ang pinapay na mapino, malambot, and delicious.
8: Angelina Super Loaf. Available in all major supermarkets.
9: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luillier. Mag-transact lang sa M. Luillier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luillier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
10: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dayon gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa ayo pasag din yung amahan nga magluya ha, patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
13: Reliable care.
14: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Mini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
2: GTX 500, mabalik sa mga butika.
3: Ang sarap!

0: Welcome back mga pinangga sa itong tulungan ng balitang espesyal, Health Edition. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Maghatod ka ninyo bagonosab ng mga health tips alang sa pagpalambo sa itong mga panglawas. Dr. Bruce, maayong adlaw.
1: Maayong adlaw po ka nimo, Dr. Bri. Og sa itong suking mga tigpaminaw. Importante gyud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usas kini sa pinaka-importanting butang sa itong kinabuhi. Kay kini dili lang mag-apekto sa itong physical apan maghatag og epekto sab kini sa itong mental o sa itong emotional well-being. So, Doc Bri, sa ito ang natun-an karon nga daghan day kaayuhan ning pagakus nga o daghang benepisyo nga mahatag ni ining pagakus, warm embrace, no? Nakita nato nga naay mga love hormones, oxytocin, naay endorphins nga mo improve sa to ang mood. Unya bisan yano kay ni siya, Doc Bri, yet or powerful.
0: Simple la kay siya, no?
1: Simple kay siya, yet powerful way to improve our health and happiness. Unsa pay usa nga nakita sa pagtuon nga mo improve sa pagkaas sa ilahang kinabuhi o nagpagbaton sa maayong panglawas nga related sa to ang topic nga relasyon sa pamilya. So usa ni ini ang nakita de Doc Bri kung naa de kay positive outlook. Katong giingon nimo nga katong mga cancer patients, most of them is naagud na sila yung mga gipangdamdam nga mga negative feelings.
0: Yeah, but pasabot Doc Bruce, ayaw yung tuguti nga modagan ang pila ka adlaw simana labi na bulan nagdimdim gihapon ka og dibdib gihapon ka og kahiubos, kalagot every time mo pop up siya sa imong hunahuna maglagot ka. Dapat ayaw pod og ka ulaw nga mangayo ka og gakus sa imong mga loved ones. No, but pasabot nak pagkasakunak bi. Na may mga anak pod na ko pasyente ningon nga ay akong anak dok di magud magpagakus. So dapat i-educate i-tudluan gyud. No, nak ingon baya no ang Ginoo, ingon pod ang research, ingon pod ang mga doktor, ingon pod si Doc Bri, si Doc Bruce kailangan gyud maghagkad adlaw. So no, pagkasakunak bi o mga anak ba o pagkasakumi bi. Something ing anak mga pinangga.
1: Kay sa mga pamilya Doc Bri nga naay kahimsog nga panglawas, usa man gyud gitawag ang mental health nga maka-affect sa atong panglawas Doc Bri.
0: Mm-hmm.
1: So kung naatay positive outlook, naa ni siya connection sa ato ang maayong panglawas. Sa research nga gihimo ni Lessa Yannick sa Johns Hopkins Hospital, nakita niya Doc Bri nga ang katong mga pasyente nga naay problema sa coronary artery disease, nakita niya nga katong mga naay family history nga naay problema sa coronary artery disease. Nakita niya katong mga tao nga naay positibo nga panghunahuna, mas ubos ang porsinto nga mataptan sila sa coronary artery disease kaysa ni atong mga tao nga negatibog mga panghunahuna. So, ang research Doc Bri nagpakita nga katong mga tao nga naay may positibong panghunahuna, mas better sila protected against the inflammatory damage of stress.
0: So, malayo ka sa sakit sa kasing-kasing or dili ka basta-basta magkasakit sa kasing-kasing pag happy lagi. Pareha gud atong tiguwang na good nga or senior na ito yung nung tigulang ha. 100 ka pinay ang edad. Ang sikreto gud niya, dili lang masuko. Ingon po niya, nasa kalipay sa pag-spread sa gospel. Gipangutan na siya, nay, wala ka gikapoy nga. Sinto 20 naman imong edad. Ang tubag rin taon sa ni nanay ay malipay pa ko mupadasig sa uban. Malipay pa ko musulti sa gugma sa Dios ngadto sa uban. So makita nato nga usa sa mga sikreto mutaas ang atong panglawas og malayo ta sa mga balatian pag naakay ligon nga sense of purpose nganong mabuhi pa ka nganong gusto pa kang mabuhi. So mao ni mong motivation nganong mag-healthy lifestyle ka nganong mukaunjug ka nganong mutuon ka nganong gusto pa nimong mahimsog kay naakay purpose. Kay sa research, pag dili ka happy kada adlaw, wala kay love, wala pod nimo gibati nga gi-love pog ka, taas ang imong inflammation sa lawas, daghan kang bation nga ngulngul sa lawas. Okay ni pa o, sa study nakita nga kung optimist ka, nakay optimism ba o positive thinking. Kung moingo mo gutag positive thinking, wala na nagpasabot nga in denial ka. Kung dili, kung moingo positive thinking, kabaluyog ka nga na problema. Pero imong sulbaron ang problema pinaagi sa positibong pamaagi. More Mampo, morbasa, morpailob, morkogi. Unya ang mga mali imong gi-consider nga leksyon nga imong kuwaan og lessons. Unya mulabaw gyud imong pagtuo, pakigdait, kalinaw kini ang resulta ani good relationships. Kung natay good relationships, mutas atong kinabuhi tungod kay layo ka sa atake sa kasing-kasing. Better physical health, mas mubati ta og kahimsog panahon natay good relationship. Onya, mas greater resistance to illness such as the common cold, nga di kadali magkasipon, o kana di ang mga dali sipunon pinangga, ilhana na na siya, nagkulag gakos na mga tawhana, mga bataa, labi na kini di ang mabuntag, maadlaw, puno na bitaw kas kabalaka, dapat mabuntag mga pinangga, kung grabe imong kabalaka, dapat isik ni mo unag yun, kung unsao ni mo, nga mapuno ka sa positivity. Positibo jud ka ba? Unya, nakay lower blood pressure, better stress management, and better pain tolerance. But pasabot, dali ra mawala ang atong mga kangulngol sa atong mga lawas. O baka ha, kung natay kangulngol, makaya ra.
1: Ito, Doc Reno, kay kung natay negatibo nga pangunaw na ang ato apitong lawas, ma-feel yun na ito murang kapoy, no? Dili lami ilihok, nga dagantang unaw na nga dili maayo mong sumusulod ba? So, unsama man nato nga pag butang og positibo nga pangunaw na, nga daghan man kaayog mga negatibo nga misulod na. Unsaon man nato ni pagpaundang ini Doc Ray?
0: Mao na Doc Bruce giingon sa saka successful nga mga entrepreneur ba. Daoga lang ang buntag andares sa adlaw madaog nimo na. But pasabot sa buntag naa kay habit ginahimo nimo nga muligon ang imong emotion like reading no, basa, ampo, affirmation. Importante bening affirmation kana bitong isulti nimo sa imong kaugalingon. Kung unsay value nimo sa imong kinabuhi. Labi na pag mubati ta nga gihigugma tas Ginoo na ay gusto ipahimo ang Ginoo sa tua, unya ang plano sa Ginoo sa tua baya. Pauswagon gyud ta niya mga pinangga. But pasabot dapat natay tulo ka formula nga ato ag yung buhaton matag-adlaw, get up, get help, and get back. So kung natumba ka, tindog. Walay failure in life. Basta ang mistake gi-consider nimo nga lesson. Ikaduha, get help. Tabangi imong kaugalingon or mangayo bakag tabang sa imong isig katao. Ang maayong tabang nga madawat nato mao ang pagtuon. Mangayo tag tabang sa Ginoo, kusog sa Ginoo, wisdom sa Ginoo. O kung makita sa Ginoo nga mugamit siyag tao para tabangan ka, mas maayo. Labi na kanang tabang nga ikaw mismo ang mutabang sa imong kaugalingon. Disiplinaha ang imong kaugalingon. Ikatulo nga formula, get back. Balik ka sa direksyon sa Ginoo. Balik ka unsay direksyon purpose nimo. Balik ka unsay goal nimo sa imong kinabuhi. Unsay goal nimo matag adlaw, matag semana, matag bulan ug matag tuig. Dapat ang usa ka tawo kabalo gyud siya mag plano, musulat unsay goal setting, unsay kabutonon, unsay damgo, unsay gusto nimo sa imong kinabuhi. Pag wala ka ana, wa kay direksyon sa imong kinabuhi. Wa ta kabalo, asa ta paingon, unsay kinahanglan nato. Kay wa man kay damgo, wala kay gusto. Pag naa kay gusto, ayaw kaluya nga di nimo na maabot, nga murag di nimo maabot. No. Maabot nimo na basta naa kay direksyon, naa kay mutabang nimo, na kay Dios nga gisaligan og willing kang mutuon matag adlaw. Get up, get help, get back. Mao ni nga formula nga madaog nimo ang mga challenges matag adlaw sa imong kinabuhi.
1: So nakita diri Doc Brino nga ang mga tao sa usa ka study nga were exposed to the flu and common cold kadtong naay mga positibo nga panglantaw were less likely to get sick. Na-report po nga wala simptomas nga makita sila ha. Sa usa pod kay study, usa ka bahin nga study nga mga babae nga more optimistic sila, mas nakita ang dili sila mamatay sa cancer, sa heart disease, a stroke, sa respiratory disease and infection. Nakita nga mas daghan ang nangamatay niya itong mga negative thinkers kaysa na ay mga positibo nga panglantaw. Kini negative thoughts, Doc Bray, dili man gina mawala dayon overnight. Mm. So, pero kung with practice, ma-train ta kung saon nga pagkabaton sa positive outlook.
0: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
1: So, unsaon man nato pag-counter ining negative thoughts, Doc Roy?
0: Number one, mag-practice. For example, enjoy kayo inyong family, nangadto mo sa usa ka restaurant, grabe inyong kinatawaan nay, grabe inyohang kaon nito. Unya, ang paghatag na sa bill, tingala ka nga, dako man kayo, tungod kay, di dito para sa imuhang bill. Sa pikas dito nga lamisa. Now, karon, imbis mo ingon ka tanga, mo ingon ka og negative words, imbis i-express ni mong negative words, feelings, ang imong pag-response ni adto nga situation, dapat i-try na to i-practice ang pag-smile.
1: Mm.
0: Kaysa study nakita, even faked smile.
1: Kung sa nakita, Doc Bri, bisan sa fake smile.
0: Bisan labi na stressful imong task, no? Labi na nga sobra na mayroong trabaho, oy, stressful imong task. Panahon na imong smile, ta, even faked smile mga pinaga. Kining gitawag neuropeptides as well as hormones like dopamine and serotonin, marilis ni siya. Kini nga mga hormones, mao ni siya ang mupa, enhance ato ang neural communication. Neural communication ang imong electricity sa imuhang utok o sa imong lawas. So, mas mubus ang imong immune system. Muligon ang imong lawas. Mao ni siya ang makapa-relax sa imuha. Gitawag na siya antidepressant sa panahon nga mo-smile ka. So, layo jud ka sa pagka-luya sa imong immune system. Layo ka sa cancer. Layo ka sa mga pag-atakis kasing-kasing. Ngano man, ang smile, mapabus sa immunity o mapa-increase even sa tuang white blood cell counts. Nga mo protect sa tua against infections. Magino mo EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Human panihapon, tagduha capsule. Kung mahimo, labi na kung taas ka pinanga, tagtulog yun. Ang inumang kapsula sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung tambok ka. Himo ang investment ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga dili ka maghagop matulog. No, labi na, nagalain ni mo ang kutukuto, naghanginhangin ni mo ang kutukuto, nag-heartburn ka, murag ginaluod ka every morning. Nagalain ang imuhang mga kutukuto kada buntag. Ilhanan ba yan na siya nga na problema ang ato ang mga digestion, ang pagpanggaling sa ato ang mga pagkaon. O kung kana siya madugay, sige ingon ni ana, pinaga, mo create na siya daghang mga sakit, high blood, arthritis, unsa pa'y mga bukol-bukol diya sulod, unsa pa'y mga autoimmune problem, di na ta mo paabot anak, no? Lupus, allergies, ang tinae di ay nga nang hubag, ang tinae di ay nga nang aguba, maoy hinungdan nga daghang itang bation. Sa pagtuon mga pinangga, nakita sa research nga na siya ay direct relation between the transverse colon and the brain. Kining hugaw nato sa to ang mga tinae, diri ni sa tuo maporma onya i-travel pasaka paingon dahil itong kutok-kuto mo, travel na paingon sa wala. Kining wala nga dakong tinae, diha pod magpundo ang atong ibawas ikalibang. Now ang problema, kung ang pinundo moabot sa tunga nga bahin sa atong kutok-kuto, diha magsugod ang daghang hugaw mabalik sa imuhang lawas. Sa research, naay connection ang transverse colon og ang atoang utok. Ibig sabihin, pag dili ka hinga libang kaayo o dili ka nagabawas kada adlaw niya, kung kada adlaw ka makabawas sa stang, ginagmaya ra pod kaayo mapinaga. Naay tendency maimbak ang imuhang mga hugaw. Magkadaghan ang imo mga hugaw gikan sa imuhang ubos nga tinae, nga dakong tinae, nga musaka na paingon dito sa tunga nga tinae, kanang dapit sa imong kutukuto nga tinae. Pag mo-clog up na siya ang kanang dagkong tinae nato diha mga pinaga, ang mental illness matriggered siya o even gani sa mga pag-atake kanang patol, epilepsy. So daghan kay sa mga manggahi ang lawas, gipang patol, i-check ang ilahang paglibang pinaga. I-check ang ilahang pagbawas, ilang bowel movement. I-check mga pinaga. So mao ni dapat ang mga glue foods, no? Kanang gitawag glue, pilit nga mga pagkaon. Bantayan nimo ni siya nga dapat dili kahingaon kaayo ni ini, dapat panagsalang or ginagmay lang. Unsa man ning mga glue foods? Number one, kay mao man ni sila ang makapaproduce or makapabuild up sa mga plema-plema o mga hugaw sa tong tinae, nga mulid ni siya og mental illness sama sa puti nga harina, white flour. So mo na kung hiligi ka mo kaog tinapay unya wa kay prutas o gulay, mga dahon-dahon nga ginakaon kada adlaw, dako kaayong tsansa nga mapildi ka sa panglawas. Daghan kang bation, mo na nga dapat makakaon kag pan, daghan usab nga prutas o mga dahon-dahon, mga gulay ang imong makaon. Labi na kining grabing asukal nga pagkaon, grabing itlog imong gikaon, pero wala kay mga prutas gulay nga gisabay, hingar ni kaayo ka. And even money is good, pero kung dili nimo ni sabayan og mga prutas, mga high enzyme nga mga pagkaon, dapat pagmukaon kag mani, dapat na asya isabay nimo nga mga radish, kaon kag mga pipino, kaon ka og mga kapayas, para nga ma-digest pag-ayo ang mani, og dapat usapon pag-ayo ang mani. Og labi na kung hiligi kag mga dairy products, mga gatas, so dapat balanse mga pinaga. So ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni sa pag-digest mga pinaga sa mga imong ginakaon, makapawala sa mga hangin-hangin, hantod, muhatag ni sa maayong pagkatulog, maayong pagbawas, inumin lang og daghan tubig. Basta mo inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nanagani mga nagkusog hagok nato nga mga pamilya, mga papa natog mama, lulog lola, anak ba nato hala kusog imo hagok, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. So pahinumdom para nga dili maghapdos ang kutukuto while maginom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inumi og daghang tubig. Daghano na itong tubig inom, isa kabasong tubig kada inom na ito sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung dako kang tao, pwede dagdagan mo na isa kabasong tubig para nga layo ta sa huot sa dughan. Labi na ka nang matulog nga magputol-putol ang tulog, di ka abot og tulog ka oras, makamata ka na, problema na. Kaya dapat ang pagtulog ni mo anang gabi una, dili mo ubos tulo ka oras, ayha ka pwede mo makamata. Pero wapay tulo ka oras, pahigda ni mo, nakatulog ka, unya, after 1 hour, 2 hours, kamata ka, balik, dili maporma, dili ma-build up ang imuhang hormonal system, electrical system, endocrine system, mauna hinungdan, nga pati ang imong other system. Kay mo ingon tag electrical system, pag walay insaktong support, supply sa elektrisidad, ang tanang makinarya, dili mo function pag-ayo. Kung palya-palya ang imong electrical, palya-palya pod ang imuhang uban o ang kinatibok ang makinarya. So ang electrical system na to, number one, mapurma na siya sa insaktong tulog. Take note mga pinangga, dili mo ubos dapat tulog ka oras ang imuang straight nga tulog. Mao bito ang pinaka healthy nga pagtulog, kausa or kaduha lang mumata. Sa 8 ka oras nga pagtulog, accumulated na siya dapat. So kung alas 8 ka natulog, dapat alas 11, why matamata? Pwede ka mumata alas 12. Unya pag makamata ka, tulog ka balik kay para ma-accumulate ni mong 7 to 9 hours. 7 ba ka oras, or 8 ba ka oras, or 9 ba ka oras. Dapat dili
5: katulo ka upat ka nagmata-mata kada gabi. Kay kung magsigig mata-mata, mapalyar, dili mapurma, dili mo baskog ang imuhang electrical system. Mao na sa atong mga dear barangays, dear mga opisyales, mga dear nato ng mga pinangga nato ng mga kasilinganan, kung mahimo. Kung natay balaod nga alas 10 sa gabi, wala na'y video okay, wala na'y saba-saba, atong i-envision nga tibuok utang adlaw, ang atong mga tugtog sa balay, di gyud unta mo abot dito sa silingan, nga to the point, nga di nakatulog sa silingan. Namang goy nagsakit, nga bisag adlawan, kinahanglan siya matulog, mupahulay. So, unsao na lang katong mga dikit-dikit kay mga balay. Pero ang solusyon is ang pagdisiplina, o ang pagbaton o makatao ta. May lanto ang kanta, guwapo kaig tingog, unya makapatulog ba? Unya ang ikanta, makapositibo kaayo, makapalayo sa away. Labi na sa crowded nga mga barangay, mas diha ang daghang enforcer o mga balaod atong ipahamtang aron healthy ta mga pinangga. Kining mga bata nga magsuroy-suroy pa, magtambay-tambay pas gabi, interbihon gidunta nato na labi na sa itong kapulisan. Unsay lagihimo, asa ilang maginikanan, interbihon ilang ginikanan, kay kung nagtambay-tambay lang na diha, makahimo or nagkrimen o makahimo or na og kasaba nga mo'y hinungdan sa mga daghang balatian kay daghang di katulog. So ikalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha kapsula o isa kabasong tubig sa di pa matulog or humagpanihapon. Para di na maghagok matulog, di na maghutang dughan, magkinahinay kababa ang imuhang blood pressure o diabetes. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga inig mata sa buntag, gaan ang atong paminaw. O kung gaan ang atong paminaw, aba, di na ta sa puton, makaplano ta pag-ayo, himsog ang atong pangutok, dili ta malimtanon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, Kanto Julius Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
6: Usa ka makabuhay day.
7: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balik-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na duol sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: Hi, I'm EXL Makabuhay.
12: Makabuhay day! Isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Valeleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na duol sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, again, 0917-728-1434.
4: Ayat, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy.
0: Okay, wala naman tayo igong time mga pinangga. Dok Bruce, magbilin tag kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. There could be no definition of a successful life that does not include service to others. Matawag di ay nga tinuod ka nga successful nga pagkatao. Malampuson ka nga pagkatao kun ang imong naabot nga mga panalangin, imong nadawat nga mga panalangin, imong naangkon nga mga panalangin, kung kining tanan inubanan tungod sa imong pagserbisyo sa imong isig katao. Mao nagiingon pod sa uban nga the smallest act of kindness is worth more than the grandest intention. Bisag gamay ra ang pagtan-aw sa uban sa imong gihimo, pero gihimo nimo ang pinaka the best sa imong kaugalingon, mas nindot na siyang effect sa imong kinabuhi o sa ubang tao ikumpara sa mga dagkong kahimuan, pero pagpahambog lang sa kaugalingon o nahimong walay pulos ang mga dagkong gasto o dili siya makapatagbaw sa kinabuhi kanimo o kanako. Mahimong matagbaw ang imong kinabuhi kung naa kay good relationship, dili lang sa imong panimalay kundili alang usab sa imong isig katao. Sa ato pa sa imong income, naagoy porsyento diha ang pagtabang alang sa atong isig katao. Unsay matabang nato sa itong mga simbahan, unsay matabang nato sa itong mga barangay, unsay matabang nato sa atong mga silingan, ato po nang iampo sa Ginoo, kailangan natog wisdom to do that. Naabatay mga silingan, nga gibanggutom, nga sakit, tagaan natog suplemento, bahina nato sa atong mga bugas, sa atong mga sudan. Imbis mo palit kag supplement para sa imong kaugalingon lang, napugay gipalit sample para sa imong silingan.
1: Ang ato ang key text, nagingon din sa 1 Corinthians 13:4-8. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ang gingon din hi Doc Bri, nga kining gugma, mapailubon, maayos siya sa isikataw, dili masinahon, dili garboso o bastos, dili po siya hakog, dili siya madinumtanon, nya dili malipay sa lautan, kundili sa matarong. Unya, ang verse 8, nindot kay din, giingon din sa verse 8, love never fails. Kining gugma, dili gud o wala gud siya ay katapusan o dili siya mapakyas. Sa panahon nga kita, mubutang o gugma sa tong isikataw, kining verse 5, nindot kayo nga ang gugma doesn't keep a record of wrongs. Aron nga kita mo makabaton o gugma, mo abli ang gugma sa tua, kinanglanon kay Doc Bri kining pagpasaylo. No, kay kung dili ta mo pasaylo, wala gyud pag-abli sa gugma. Unya, ang pagpasaylo nag pasabot na siya sa pagwagtang, pagtanggal sa atong mga kasuko nga nagpugong nato. Unya, kining pagpasaylo nagpasabot ni siya sa pag-ayo. Atong gilantaw ang kaayuhan og move forward ka sa atong kinabuhi without allowing anger or hurt. Kamalo ta Doc Bri, nga kining pagpasaylo Doc Bri lisod jud kay ni himuon. Pero ang pinakanindot ni Doc Bri, because there is a reward sa panahon nga kita mupasaylo. The rewards of forgiveness is great. O kining pagpasaylo can benefit our physical and emotional health.
0: Gani kay ang 1 John 4:8 ang ingon, kung wala tay gugma, wala ta makilag Dios, kay ang Dios gugma man. So importante kay ra 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8, ato nang i-review 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8 para nga kay mao ni siya ang sikreto nga ang atuang kasing-kasing mapuno ta sa kalinaw, mapuno ang atong lawas sa kahimsog sa panglawas. Wala tay igong time. Kami na lang manamilit sa inyo ha, kini si Doc Bri Palangi.
1: Kini si Doc Bruce Palangi.
0: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners. Magaingon.
5: ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: I have EXL Makabuhay.
11: Ayo kalimot ang EXL Makabuhay Products ay inyo na mapalit dito sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56 BD Street, Tagbilaran City. And guess what? Alam nyo ba mga ka-EXL na ang EXL All-in-One Skincare Oil ay kauban na to sa pagbato kontra dengue. Kanong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit na dala sa lamok na Aedes aegypti. Sama sa dengue. Maungan niya ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan ug tabangan ta batok sa mga matay na dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang basta skincare massage oil. Ginamagin niya sa puro nga lemongrass essential oil o mga halamang gamot nga maoy natural insect repellent. Property o tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas o epektibo. Ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot og tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kung ikaw adunay sintomas sa dengue, duha hangtod tulo ka adlaw, or until needed. Makatamang gini nga mapakusgan ang imuhang immune system batok sa dengue fever. EXL All-in-One Skincare Oil, EXL Makabuhay Plus Capsule, kauban nimo, kauban nato. Contra dengue, excel in health, excel in life, sa makabuhay, dagdag buhay. 102.3
13: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
15: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
16: Para sa Senate Manalo.
17: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
13: Cashali na!
18: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng Selyo o Cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
19: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3. It's now 11:28. Randy Santisas is listening with us. Hello, paring Randy. Ito na, update ko muna kayo as usual sa ating lagay ng panahon. Buti pa ang panahon, may kalagayan. Pero siya wala. Ito na. Ito na ang ating daily weather hypnosis for today. ITZZ affecting Palawan, Visayas, and Mindanao. Nako! Magdadala pa rin yan ng mga malakalakang ulan, pagkulog at pagkidlat. Early afternoon, ande, late afternoon, grabe yung kilat eh, no? Wow! Oo, makapritog itlog yun eh. Grabe. That's why nag-off, no? Every time, ha? Ito, pakuhaan ko lang. Pahimang no lang, no? Sa mga naminaw sa atuan. Every time may kilat, automatically magsa-shut off ang aming transmitter. Kasi mas mahirap ng mas malaking disgrasya ang madali kaysa naman sa pag-amping. So, yung giingo nila sa English na it's better to be sorry. Tama ba yun? Alam, ang dami kong kalokohan talaga. Ito pala ang tama. It's better to be safe than sorry. Diba? Basta may kilat, automatically, sa shut off ang transmitter ng DYRD 1161 at siyempre ng KISS FM 102.3 Bohol. Pero the soonest na magkaroon na ng clearance yan, na medyo layo na ang kilat sa atua, balik na ta sa pag-broadcast.

0: Sir Charles ng ano ng Bohol-Ano Scandal. Oo, no, andyan si Shelly Charlene. Dagan salamat, Sir Charles. Always, eh, naglagubo talaga to, eh. Talagang as in, parang naka... Alam mo yun? Parang isang ilang box kaya yung gamit ni Sir Charles dyan. Anyways. Anyways. May pagpaminaw ni Sir Charles. And eto pa, ang dami palang nagsa-celebrate na kanilang mga birthday ngayon, ha? Oo. Oh, happy birthday kay paring Gmar Daganato, kaibigan ko to, kumpare ko to. And syempre kay BM Binlod.
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Happy birthday kay BM Binlod. Oh, board member Nathaniel Nathan Binlod. Kaibigan natin yan. Kaibigan natin yan nung nasa Carmen pa tayo. Hanggang ngayon kaibigan natin yan. BM! Happy birthday, ha! Alams na des! Diba? Paring Sir Kagawad Marlon Dilusa ang umaabot na barangay kapitan ng Barangay Mango! Moving on with hits! Hits after hits! Dito lang yan sa programa Tumatagundong kasama nyo tuwing palangalian! Ang Kiss House sa Kiss!

The new Kiss FM 102.3 Venga Boys 11:35. That's our Philippine Standard Time. Ito, hindi na naman umuwi yun si Paring Meta sa atin. Binablock na naman tayo. Huwag kang ganyan, Paring Meta. Ito naman, nakakainis naman. Oh. Hey, this next song, ito ganda ito. Chef prepares sa Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

0: Virginia.
1: TTX 500.
2: Ako si Jubilin.
3: Sobrang kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
3: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: TTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom.

0: The new KSFM 102.3 orders. I got 9 more to go before Mag 12. Ting paniod to na kayo. Di na po mapugnan. Problema na po. Uy, ito ang latest. Latest. Pakinggan. Makinig. Sa mga nag umaasa pa. Sa mga umaasa pa, ha? May ganon. Ang may pag-asa na lang, yung pag-asa. Ito, hot and fresh. Oo, kasi di ba nga, si Attorney Makalintal, yung election lawyer, nag-petisyon sa Korte Suprema. Ito na, yung Solicitor General. Alam niyo naman kung sino si Solicitor General, di ba? Ito na, umapila. No, umapila na i-dismiss ang petisyon ni Attorney Makalintal. Ang election lawyer kontra sa RA 12326. Sabi pa ni Attorney Makalintal na 1-2-3 tayo. Kasi Republic Act 12326 na 1-2-3 sila. Oy, ah, dami, ah, 16 pages na komento ipaniliwalag ng Solicitor General ang mga rason bakit kailangan i-dismiss ang petisyon ni Attorney Makalintal. Didepensahan din ito na ang legalidad at ang nasunod na tamang proseso ay ayon at nauukol sa batas. Ala, pre, paring Sir Cagon, Marlon De Luzo. Ah, oh, kisere. Ay, may nag-birthday, oh. Vice Mayor Fernando Camacho ng Clarín is celebrating his birthday. Happy birthday, Vice!
1: Happy birthday
0: sa lahat ng mga nagsasaulog ng kanilang adlaw na natauhan. Happy na! Birthday pa! Pumipitik! Bumabayo! Ito ang Kiss House Kiss. Ang programang dumadagundong kasama nyo tuwing pananghalian. Dito lang sa The New Kiss FM.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.

0: las fuerte de ayun.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Chlorphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
9: Sa una, magudyuday maligo lang kong buwan nun, kapoy kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Bisa kada oras pa kumaligo.
8: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
10: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Bago ni nga white bread?
1: Oo na. Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
0: Silawan daw na ako, mabi?
2: Mmm!
0: Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
1: Maugyud na. Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Surami Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
11: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash shali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: DGX 500.
14: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko Ditex 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa Ditex 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung Ditex 500.
13: DGX 500.
15: Kapali sa mga butika.
16: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
17: Oo na. Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
16: Kilawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamigyud kaayo.
17: Maugyud na. Perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda o pangbreakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
18: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
19: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hits.
3: Kiss FM.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy po kayo sa ating pagpapadala ng mga mensahe o katanungan dahil bibigyan po natin ng oras yan, lalong-lalo na sa panahon ng ating texter segment. No? So, nandito na tayo sa ating texter segment. No? Para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari po kayo tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga concern, ha?
3: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
2: Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Maraming salamat po. Ako po ay may cervical cancer stage 1B. Hindi ko po makakalimutan yung takot at pagod sa simula. Pero simula pong sinabayan ko ang treatment ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas nagiging magaan na po ang katawan ko. Hindi na gaanong nangihina kahit may gamutan po. Yung inflammation ko ay bumababa na rin. Wala na rin po akong bleeding and according to my oncologist, malaki na rin po ang pagbabago sa aking kalusugan. Kaya laking tulong po talaga ng EXL Makabuhay. Cheryl from Carcar, Cebu. Maraming salamat po, Ma'am Cheryl. No? Very inspiring ang inyong message o mensahe sa atin. No? Tandaan po natin, mga kamakabuhay, no? Ang EXL Makabuhay products ay may sangkap tulad po ng turmeric, makabuhay, guyabano at malunggay na may anti-inflammatory at antioxidant benefits na nakakatulong para i-regulate ang immune system habang sumasabay ito sa medical treatment. Basta consistent lang po talaga sa pag-inom. Alright, congratulations po, Ma'am Cheryl, para po sa inyong kagalingan. Alright, we have another texter. Hi, Doc Glenn. 8 years po kaming di magkaanak ng asawa ko. Ang sabi po ng OB, may hormonal imbalance daw po ako at mahina po ang ovulation. Sinubukan ko pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule araw-araw, tapos EXL Makabuhay Black Coffee every other day. After 5 months po ay nagkaroon po ako ng normal na menstruation at regular na po ngayon. At after 5 months po, Doc Glenn, nabuntis po ako sa unang baby po namin. Maraming salamat po sa EXL Makabuhay. Malaki pong himala para sa aming mag-asawa. Carla from Surigao City. Nakakakilabot po na testimony. No? Malaki po talaga, may tutulong ng EXL Makabuhay products bilang isang adaptogen at hormonal balancer. Ang turmeric, ashitaba at malunggay na may properties na tumutulong sa reproductive health at hormone regulation, kaya po nagkakaroon po talaga ng pagbabago o pagkorek po sa reproductive system, both men and women. Congratulations po sa inyong mag-asawa. Alright, we have another texter, Makabuhay. Doc Glenn, matagal na po ako may ulcer, kahit ano pong kain ko, sumasakit po talaga ang tiyan ko. May times na sumusuka ako at maasim ang pakiramdam ko. Nakakatulong po ba ang EXL Makabuhay para sa chronic ulcer ko? Robert from Toledo City. Ang chronic ulceration sa stomach ay madalas dulot po ng Helicobacter pylori infections, acidic irritation, o kaya long term po ng NSAIDs. Kapag hindi na managed, pwede itong magdulot po ng bleeding at weight loss. Alam niyo po ba, malaki po talagang naitutulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klase po ng uri ng kondisyon. Ang Makabuhay mismo ay meron pong tinatawag nating natural anti-ulcerogenic properties, na meaning tumutulong ito na protektahan ang lining po ng chan laban po sa acid damage. Turmeric, lagundi at malunggay sa kapsula ng EXL Makabuhay Capsule ay may anti-inflammatory compounds na tumutulong sa tissue repair. Ginger at guava para sa EXL Makabuhay Black Coffee na may antibacterial, antimicrobial at soothing effect para sa digestive lining. May mga pag-aaral nga na nagpapakita po, mga kamakabuhay, na isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ang turmeric at ginger na tumutulong sa gastric healing at nagpapababa po talaga ng H. pylori load. Importante sa wellness recommendation, iwasan po ang mga acidic food, sobra ang kape at even stress. Kumain po sa tamang oras. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee. Uminom po kayo ng isang sachet o 1 cup 2 times a day. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And this is Dr. Glenn Sanico.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Labanan ang nakakamatay na dengue.
6: EXL All-in-One Skincare Oil.
5: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil.
6: Natural insect repellent at anti-dengue oil. EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all-in-one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
5: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
3: EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.

0: las fuerte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Hi, baling malasa. Oy,
5: unsa ka, brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: Banknet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
5: Abin mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
5: Oh, siya nya.
4: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
5: Gamintin kag numero?
4: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
5: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHSI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: Virginia.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai ang gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
4: Drink light. Live light. Senmig Light.
5: Drink responsibly.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta, ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo!
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our
1: daily bread. Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
2: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud mi coffee break sa opisina. Tungod kay, taga-adlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 Sugar Free.

0: DXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule Uno, siksik sa sustansya at vitamina Gawa sa mga pilingsan ka Tulad ng makabuhay Moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi Vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon Huwag kang bibitaw, laban lang Go for health, go for life with EXL May buhay sa makabuhay
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini Malipayon kaming mupahibalo Mubalik na usab sa Bohol Ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym Tagbilaran City October 16 sa Barangay Taloto Gym Tagbilaran City October 18 sa Luay Municipal Gym Luay Bohol Adunay libreng health and wellness consultation Computerized health analyzer Hilot manicure o pedicure And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: Freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: 1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato ng construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
2: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glamiin nun bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako ng night shift, i-appin ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
1: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: Hello, Kakis. Na ako istorya nga gusto ipaambit ninyo. Adun na yung mga higayon, nga abi na to, o yano ra nga sipon. Sa kabaheng, gamayang sipon ra. Unya, mingon dayon ta. Okay ra ni. Ingon anak pod ko sa una, dili dayon kumainom og tambal. Abi na ko, basin mawala ra ni. Pero dili day igo ang pagpahulay. O pag-inom lang og tubig, aron mawala ang sipon. Kay samtang nagkadugay ang sipon sa lawas, mas musamot kini og makapahinay sa resistensya. Kung makasin natin na og simptomas sa sipon, mag-Niozep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas. O pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyalis sa sipon, mag-Niozep Z Plus with zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ranimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Niozep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Z

0: las 4 de ayun!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nak, palayog ko sa akong haplas B. Sakit na po ning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
4: Magunsa man ka dito pa.
3: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa po ning kalit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Batak-batak ka man tako.
4: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
3: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
4: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
3: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
4: B, ang pinay mong phone.
3: Ay, ora. Dibloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
4: O sige, good. Paminawan eh.
5: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCCI mobile loan application, mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. Uni adto ta sa Google Play Store app. Dayon atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong one time password kon OTP. Kung ala lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pagka-actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana akani nga ATM. Maura.
4: Nya, kuha nimo pa.
3: Ah, so good na gani ko apply.
4: Mao lagi, listo kayo basta loan.
6: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuna.
7: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
8: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot, manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: nga ganahan mi eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
0: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Marie. Pero asa man tao migibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Marie, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na nga, Mare.
0: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit, mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Isip standard bearer sa Abante Bohol. Akong ipakita ninyo ang atong roadmap of governance o development agenda. Nakaplastada na ang atong padulngan sa umabot. Education. Palapdan o improve nato ang existing scholarship programs.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Okay, Doc, nga naman ang mga tao, pag matigulang, muyat-yat man ang mga muscle o ang mga bukog, mugabok, pag matigulang. Hinamduman na ito, mga pinangga, nga samtang ta matigulang ta, ang ato ang abilidad sa tuang mga lawas sa pag-build o pag-repair sa itong mga tissue na ito, muhinay. Now, di na ito na siya mapugngan nga samtang tamo tigulang muhinay ang pag-build no stong lawas sa tissue o pag-repair sa tissue, pero pwede nato na siya mapalangan. Atuan ni siya na isgutan sa pipila ka mga lektura nato, pero atuan ning i tagaag og more emphasis pa gyud sa tuang lecture karon. Now timan i nga ang ato ang muscle fibers magkahinahini na siya og ka gamay, pero mapugngan na ito na nga bisag utsinta, pwede gihapon mo ligon atong bukog ang atong mga muscle. Nga igog yun nga muabot patag 100 kapin nga musustinar o walay mga sakit. So na isikreto anak mga pinaga. So samtang ang ato ang mga calcium maginahine o kawala, samtang kita magkatigulang. The same sa itong mga hormones na ito, sama sa testosterone, labi na sa mga lalaki. Og mga growth hormone na to, magkinahine na siya og ka, baba. Pero, naisikreto. Para malikayan, nga di maluyag dali, dili magsakit ang atong mga joints na to, og ang atong balanse na to. Insakto gihapon atong paglakaw, ang atong balanse. Kinahanglan, ayog sige og lingkod nga. Muabot lagi ka og tagduha ka oras, tulo ka oras. Maumong ganun makita na to sa mga senior na to, mga pinaga, di ba? Nga more lingkod tungod labi na sa mga mag-retire na, more lingkod unya ginagmay ang protein, musugot lang nga mabuntag, magsikwate, magkapilang o magpanlang. O, yun ang problem, imbalance na siya. Nga naman sa buntag ang pinaka kusog nga kaon, diha ang kusog na to nga digestion. Now ang question, Doc, di mo kukumok ganahan mo kaon sa buntag, walay gana mo kaon sa buntag, tinuod basta na anad na ka. Unya every morning kumahimo manggod na ay pasingot sa di pa mamahaw para mo gana ang imong kaon. Yun ang sikreto. Kasi pag walay pasingot, walay trabaho, buntag sayo pag mata nimo, lingkod-lingkod, minaw lang tagbalita, lo, labi na sa mga senior, yun ang problem. Dapat pag mata na ay gilihok-lihok kon nga. Kung mahimo, mutulo ang singot. Kung di asabog na nga dapit, ayaw kape inuma, inig kabuntag. Inig kabuntag, mangita kag mga kung bugnaw yung area, mangita ka og mga init nga walay caffeine. Dili kape ang inyong inumon every morning. That's why, daghan kaayong misalig sa EXL Makabuhay Plus o sa ka-premium herbal supplement nga makatabang sa pag-maintain pod sa atong mga bukog, good circulation, and overall vitality. Puno kini siya sa natural plant compounds nga mo support sa atuang joint flexibility, energy balance, and healthy aging without harsh chemicals. Perfect kaayo ni siya sa mga senior, mga professionals, and anyone who wants to stay active and pain-free. Hinumduman nato samtang nag-inom ta og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw magtuon punta sa healthy lifestyle. Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
2: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
5: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Kasyali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Ito Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvitos Sugbahan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi! Baling malasa, oy!
4: Unsa ka, Brad?
3: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
4: Unsa man imong ATM card?
3: Banknet.
4: Ano problem sa PHCI withdraw?
3: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
4: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
3: Mao ba?
4: Dabi akong kuy, banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
3: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. Ato magkustanhay rong hapon. Nya.
4: Unsa nya?
3: Alam mo sa kudi, habi? Para mintin?
4: Gamintin kag numero?
3: Sa kuy numero? Mintin good? Maintenance ba sa akong high blood?
4: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
5: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-sitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumuli sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty.
9: Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
2: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
14: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
13: Kilawan daw na ako, mabi? Mapino, mahumok, og lamig, yud kaayo.
14: Maugyud na, perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
15: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping!
12: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Escape to Italy, Rhine, in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
18: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
19: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.

0: Mondays at JJ Seafood Village Garden and Grill. We love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566 or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya og mga higala. Kitakit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

Kumusta ka makabuhay? Sana'y nasa mabuti ka, naka-smile gihapon and everything. Welcome na usab sa laing hugna, laing usa ka oras, laing usa ka takna sa to panagkuyog sa atong tulumanon manambagta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ka gyud unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko dinhi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablisab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kung muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sa siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinali. Iyang kao ba lang sa kanya na nakasiguro ko? Dili!
0: Siya si Sender Mayani. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Lady Bato, na pagtanto ko na alipin pala ako ng damdamin ko para kay Banjo. At hindi ko siya kinayang tiisin. Wala nga hong kagatol-gatol, iinabutan ko siya ng kailangan niyang pera kahit pasakpay lang bahagi ng aking isip maaaring niloko lamang niya ako noon. Pero sa ngalan ng nananatili ko pa rin noon na pag-ibig at pagmamahal para sa kanya, isinantabi ko po ang iba pang alalahanin.

celibato at hindi po matatawaran at kahit hindi rin makukwestiyon ang damdamin ko para kay Banjo, tuloy ang lahat. Kahit nawala na kami, naroon pa rin ang damdamin ko. Hindi ko masisisi ang aking sarili. Pero sa parehong pagkakataon po, Lady Batod, nag-ingat na rin ako. Dahil ayokong masira ang reputasyon ko at ang tiwala ng aking ama noon para sa akin nang dahil lamang kay Banjo.

0: Ipatawag ka ni Papa mo, Day Mayani.
1: Okay, Nuit Eban. Asa siya nagpaabot na ako?
0: Sa conference room din sa bahay, Day.
1: At doon ko siya. Salamat sa pagpahibaho, Nuit.
0: Pero, Day Mayani, pangandam.
1: Ha?
0: Kay, sawa ka pa ipatawag. Nakita ko ba ya nga nagsorti silang duha si Ma'am Abun? Tingalig, unsa na sa gitabi na duos sa batok nimo.
1: Wa ko'y gibuhat na daotan ni Teban. Busa, wa ko'y angin kabalakan o kahadlukan.

0: Nakita ko sa records nga way naiban nga kwarta sa kumpanya. Pero nganong may tabi nga miabot na rin ako nga gigamit mo ang jutang pahat sa kwarta sa tanang mga negosyo aron igatas mo kang banjo mayani iha.
1: Papa,
0: una sa tanan, tinuod ba nga mitunol kag dakong kantidad sa kwarta nga dong kanhimong hinigug mamayani?
1: Pero kaugalingon ko katong kwarta, papa.
0: Tinuod gyud ay.
1: Dili ka to kwarta sa panudlanan.
0: Nahibaw ko. Pero ang pagtunol mo niya kwarta, unsa man kadto? Nagpadaa ka lang gihapon sa gibati mo nga tupara niya.
1: Papa,
0: likayin na siya kay sila na si Abon. Bisan wa ko makauyon sa ilang relasyon, pero labaw nang dili ko pabor kun lakip ikaw, makiglambigit na itong tawhana bisan gibaylo ka na niya sa imong igsoon.
1: Oh.
2: May gani kay okay na ang amahan og anak. Ang dili okay ang uban na lang ng mga tao sa palibot og ang gibati ni sender. Ay nako, gugma pa more. Anyway, kamakabuhay, unagi ka daw hugna pa lamang sa chapter 13 sa kaagi ni Mayani ang ato na bati. Wa pa ma-end din to, kay unya mamalit ka, kay ito ipadayon, kay na pa ikatulo. O katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 13 sa iyang istorya. Kanang-kanan, dini lamang sa atong dulumanon, imong dulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
7: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule is patong dietary supplement kinahalan nga everyday ginaktong paga tumaron. Kung wala ka pibalatian o kiragyapon nga mo tumarka, usang ato sa duha ka kapsula everyday ka makabuhay. Sa buntag ang usa, sa gabi ang usa, para protektado ang imong lawas. Gikan sa mga virus and bacteria, sa mga sakit o mga balatian, ganyan. Kung na nakibalatian, mas ubay-ubayo na to ang atong dosage. Anyway, ang atong EXL Kamakabuhay Plus Dietary Supplement Kamakabuhay, dagan kay mga ingredients gagiusa lamang ana ang makabinipisyo kita o ang atong lawas. O usa na sa daghan kay mga ingredients gagiusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mawang guyabano. Matod pa sa Department of Science and Technology or DOST Kamakabuhay, gawas sa dato, quote unquote, sa carbohydrates, dietary fiber, ang guyabano, ingon man vitamin C, vitamin B1, and vitamin B2, ang naisugutan nga prutas, ang guyabano, makaprovide po na og taas kay nga flavonoid content. Nga maoy, phytonutrient, na doon ay mga benepisyo na ito makuha para sa anti-inflammatory effects, para protektahan ang atong cells, gikan sa oxidative damage, nga mo'y makaingon nga kita makabaton ng mga nagkadaiya nga mga balatian. Ang guyabano usab, frequently consumed by individuals na makabuhay, nga kanamitang nag-antos sa mga sasakit nga diabetes, makaayon anila ang guyabano. And syempre makatabang sa ang guyabano, kung ikaw doon ay taas nga blood sugar, mapaubos nato na. Diba? Tanya di hakto? And syempre ang DOST nga research nga gipahitabo, nagpakita usab nga ang prutas nga guyabano, in itself, ang mismong guyabano outperforms metformin. Mao na ang labing common nga maintenance nga tambal para sa mga diabetison. And again, ang guyabano makapaubos sa blood glucose levels. Ang prutas nga guyabano kamakabuhay, wala lang na kay guyabano lang na or prutas lang na or naara na diha na pwede ni mo po, pwede ni mo makaon. Dili lang kay kana lang ang rason. Diba? Dili lang ka i-satisfy ang imong hunger or ang imong sweet cravings, pero mainly act as ato ang capital reservoir sa ato ang body's health, ingon man nutritional needs. Usa din ang guyabano, the English ramanggod, labananas inyo. Ang mga nindot ng mga binipisyo nga itong makuagi kang sa guyabano, di na kinalang nga guyabano lang mismo nga itong kauno or itong itakes atong lawas kamakabuhay. Tungod kay ang guyabano, usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naadiha sa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Muna manginom na kita everyday. As in, himuon na itong partner matag-adlaw, again, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
7: Kaayo ang miinom everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement ka makabuhay, ka makaayo gid sa atong lawas. Everyday sa atong pagkinabuhi, gaan ang atong paminsar, makapaminsar, ta makahuna-huna ta, maka, tanong ka mahimit ang creative. Sa matag-adlaw na atong pagkinabuhi, gaan lamang. Kasi kaya problema, usay ka na kuwang ugtog, pagkaog maukir gid gihapon, kay everyday man nga nagainom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nesgutan na ako sa unahan, nga dagan kay mga ingredients kay giusa lamang sa atong kapsula ug usa na diri ang guyabano kag ganihan nga atong naisgutan. And syempre gawas sa guyabano na asay mo ri moringa. Ang moringa ka makabuhay nanay daghan kay mga importante nga mga vitamina and minerals nga atong makuha o makabenepisyo gihapon ang atong lawas ana. Ang dahon nanay potassium sama sa gidaghanon sab sa potassium nga makuha nato sa saging. Ang moringa nasab nay the same nga gidaghanon sa vitamin C nga atong makuha pod sa orange. Uni ang moringa ka makabuhay, yun na sa'y calcium, yun ay protein, iron, and amino acids. Nga makatabang para kung na mga samad-samad o mga balatian sa atong lawas, mamaayo o mawagtang alibyuhan. O makabuild pag-inog muscle ang moringa. Ang moringa usab, puno kaayo sa antioxidants. O ingon man mga substances nga makatabang na protektahan ng atong mga cells, gikan sa pagkaguba. And syempre ang moringa makapaboost usab sa atong immune system. Pusbon ba na ko unsa ang immune system? Mao na nga atong sundalo sa lawas ka makabuhay. Ang atong immune system mao na ang mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria or mga sakit or mga balatian. Na kung mutakboy man sa atong lawas dili mo lamay, dili mo dugay, dili mo grabe. Kadiotra, layas dayon, ganon. Tuon kay basko ug himsog ang atong immune system. Una sa tanan ng immune system, yun ang atong kinahanglan nga atong atimanon, tagaanog pagtagadog focus. Diba? Kaya kung weak ang atong immune system, talira ta matakbuyan o sakit, kung agawas nga dali matakbuyan, dugay pito kimuhawa sa atong lawas, napag-iuban din naging muhawa. Kay, o grabe naman, labi nagpabaya, sad ka, wakay disiplina sa kagolingon ni Nana. So na po'y mga pipila ka mga ebidensya ka makabuhay kabahin sa moringa, nga ang uban ana o ang pipila ka mga antioxidants nga naa sa moringa nga ato makuha makapaubos usab sa atong blood pressure o kung taas ang imong presyon sa dugo unya maka-reduce pud sa fat sa taba sa imong dugo o sa taba mismo sa imong lawas. Unya kinahanglan ba nga atong i-take ang moringa lang nga ang moringa ka makabuhay usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule kun ang inom na everyday mao na ang imong imong partner kay dili ka biyaan. Instead, atimanon ka og nindot imong paminsar sa matag adlaw. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod,
10: Lady Batu.
7: Siyempre, makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras ni mo diha karon sabta ikaw namino sa atong tulumanon. Siyempre, sama sa naandan kahimsog in kabasog gihapon sa panglawas sa atong iampo kanon ay sa labaw makagagahon. Again, ako si Lady Batod ug magkuyog gihapon ta kay tiwaso nato. Ang ato ang gisugda na nga drama kabay sa istorya sa kinabuhi sa atong sender. And as usual, ang atong tuyo ug tumong kamakabuhay, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghan gid tag mga hisgutanan sama na sa atong mga nauna nang gihisgutan. Oo, nang bonggang-bongga. And also sa ato ang mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
11: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
7: Huggaduan sa sumpay ang ikatulog at tapusan nga tipaka nga parte sa chapter 13 sa revelasyon ni Mayani din ilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
11: Tambaki ko, Lady Batu.
3: Tambagiko. Lady Batur.

0: Lady Batot, hindi ko po naiwasang magalit kay Abuan sa ibang kwento na tinahi niya sa aming ama para siraan ako. Mabuti na lang at wala naman talagang discrepancies sa company dahil wala naman talaga din akong ginawang masama at kahit anong anomalya. Pero hindi rin naman maaaring palalagpasin ko ang paninira niya sa akin noon kung kaya tinuruan ko siya ng leksyon.
1: Unsa kinigibuhat mo, Mayani? Unsay bot ipasabot ni ini?
0: Ang bahin sa unsa, Abon?
1: Ayaw na gani pagpakaroon ingnon? Kining bahin sa kong allowance. Nga nung ako mahatagi? Matupan ni Cecil, ikaw kung ang nagbuot nga cut-off una ang akong allowance sud sa duha ka buwan.
0: Oh. Kana di ay?
1: Ibalik ang akong allowance, or else, ipaabot ko kang papa kining pag-abusad mo sa imong katungdanan.
0: Ikonsulta ko na kang papa ang bahin ni ini, Abon. Dibukharan ko na siya sa mga konkretong rason kung nga nung kinahanglang ipakanaog ang maong desisyon. Iyang giuyunan. So, wakay mahimo.
1: Giipit ko nimo?
0: Alang lang sa pagwaldas ang imong allowance. Dili ka makatabang sa negosyo. Busa kinalang i-cut off ang tanan temporarily para makatun ka sa paglaylo sa imong kahilas sa paggasa sa kwartang kinitaan sa atong amahan.
1: Baniyaga ka!
0: Buhati pa kong laing isyo. Katingal lakip ang pagpuyo mo ining bayan. Ihikaw ko nimo.
1: Unsa?
2: Unsa kinagibuhat mo kang Abon, Mayani?
0: Ayaw pag-apil. Dili ka miyembro sa pamilya, Banjo.
2: Oh.
0: Ex, di ka. Boyfriend ka lang karon ni Abon. Huwag kay ligon nga connection sa pamilya.
2: Unsa?
0: Ayaw na depensahe si Abon. Ayaw ko sa jai. Naibaw ko sa kong gibuhat.
2: Giipit mo siya tungod kay gibaylo ko siya nimo. Dili ba? Giipit mo siya kay gusto kang makabahos.
0: Kung gusto ko mo bahos, unta. Una kong gibuhat ang pag-abog nimo din sa bahay.
2: Oh.
0: Ayaw ko hagita. Ayaw paabutan nga mo abot kita ni ng bahina. Kay ikaw unya ang labi makaluluoy, Banjo.
2: Mayani.
3: Gipanghilantawan ko, magpadayon o magpadayon gayon ang pag-abusan mo sa imong papel, Mayani.
0: Sir.
3: Suwaye ko. Ako'y iangin sa imong pagka-abusan na karon, bato kang Abon.
0: Ha?
3: Ipita unya ko. Kay kini.
0: Unsay?
3: Kini.
0: Pistola.
3: Ako'y hagita, Mayani. Kay dili ko mahinugon sa akong kinabuhi kung ipliti ko ikaw sa prisuhang babayhana ka.

di ba at habang tumatagal noon ay mas lalo pong lumalalim ang galit at puot ni Naabon at ang aking lolo sa akin, maging si Banjo. Kaya po naman dinoble ko ang aking pag-iingat. Lalo na na makailang beses po na ako'y nakaramdam at nakapansin na kahit saan ako magpunta, may tila lalaking laging sumusunod sa akin. Natatakot ako noon, Lady Bato, na baka may gagawin sa akin noon ang lalaking yun. Higit sa lahat, baka inutusan yon ni Naabon na gawan ako ng hindi maganda.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Hey, habit ka makabuhay mo na bati. Akin natibuk ang chapter 13 sa revelation sa tong sender nga si Mayani. Wapang i-end dito ang yung story. Kamakabuhay. Munang padayong ta sa atong pagpamina o pagpaabot sa revelasyon. Uban pang sumpay sa revelasyon ni Mayani. Pero unya mamalik ta atong lakbitan o gisgutan ang atong dadungog na drama kaganihan. Dini lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Banu. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
1: Daghang salamat, Ate Ann. Siyempre, para sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang itong dietary supplement sa makabuhay. Ako nang nasugdan. Daghang kahit ang mga ingredients kagiusa lamang, Ana. So, daghang kahit ang mga mapupo nga mga kaayuhan para sa itong lawas, para protektado ang itong lawas, o nagugaling kita doon na nibalatian or sakit, inanay nga mawagtang ng tanan o mabalik sa kanormal ang itong sistema. Kaya nindot, ragyod gihapon nga magpakabuhi ka nga wakagibati kaysa naadyo, di ba no? Siyempre, usa sa mga ingredients na nasa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule or Supplement, mao ang turmeric. Oo. Nang bonggang-bongga migawas sa usa ka pagpanuki-duki or research. Kamakabuhay, napakita sab ang daghang mga posibleng nga mga benepisyo sa turmeric sa itong kalawasan. For inflammation, degenerative eye conditions, metabolic syndrome, arthritis, kanang cholesterol nimo sa dugo, anxiety, kanang muscle soreness, pagpanakit sa imuhang muscle, labi na ikaw nabaguhan imong lawas sa pag-exercise, sa pag-walking, sa pagpasingot, nakuratan, kaya wapoy stretching. Oo. Or, kanang manginaan ang mga factor pamaulan kapag kaugma, ana, uy, naku kay tabang ang turmeric, ana, para madali ang pagwagtang. And syempre, kinahalang healthy po din mong kidney. Labi na nimo diha nga kanang gatumar ka permi og daga mga tambal, nagagireseta nimo ang doktor kay kanang maintenance may ana ang kidney sa adyod ang igon ana. Pero syempre tungod sa turmeric, mamahimong healthy ang atong kidney. Ug ang turmeric makuha nato na kay usa na sa daghan nga mga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mao na nga mo tumar na kita ni ana every day ka makabuhay. Unya ang dosage ang tabayanan kay atong hisgutan na akong balikon para ma-aware gihapon ka ug dili ka malimot. Ako gihapon si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus Capsule ang atong dietary supplement.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Nabati na to ang kinatibuk ang chapter 13 sa revelasyon ni Mayani. Again, wa pa mi end dito ang iyang story. Mupadayon pa ta sa uban pang mga iyang sumpay, no? Sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Maunang layo pa sa ending. Maunang paabuto na to. Ado-ado tang maminaw para di ta mauwahi sa balita. Oo, pero wa pa mi end dito again, ha? Nya karon ato lakbitan og isgotan ng ato nabati nga drama ganing, but before that ang pambansang reminder unsa naman ang pagpahiyom, ayaw kalimot, smile smile smile and God bless us. Anyway, Mayani, kun basahan nato ang chapter 13 sa imong kaagi na ako isulti nimo nga kanang masabta nimo kun nganong dunay mga kontrabida sa palibot. Una na diha, kun wala gani tawo nga makakita nimo or mo isip nimo isip kaaway, ibig sabihin dili ka importante. Ana ha? Kung ang tao, libakon ka, dautan ka, inigtalikod nimo, nagpasabot, kanang relevant ka. Ana. Next, kung doon ay tao nga musuway, pag-take advantage nimo, nagpasabot, naakay importansya, naakay value. Kung naay tao nga musuway, sa pagbira nimo paubos, pagtunob nimo, nangahulugan, you're already above them. Diba? Ang kasilag sa usa ka tawo nagikan sa ubos, mao na nga ayaw kabalaka na akas ibabaw. Unya, kun pananglit murag magduwa-duha ang mga tawo sa imong palibot labi na ng mga naay kasina nimo, it means you are doing something. Unya, kung ikaw gina-criticize, it's just a hidden form of kanabitaong pagdaig nila diyan nimo. Ang imo mga haters, actually, mo na sa ilang imong mga biggest fans. They just have not figured out kung unsa nila sa pagpakpak ang ilang kaugalingon, mo nang dautan na lang ka. Mao na ang imuhang igsuon sa amahan, mao na ang imong apuhan, pwede gaba, and netong uwahi ang imong ex-boyfriend. Pero kung wakagibo,

Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Maraming salamat sa pagpaminaw, hay. Mong greet sa atag pinaabti. Bago natin makalimutan ko, baka magtampo naman ang mga lola mo. Hi sa Baswell and Nuncio family, maraming thank you. Hi din sa Iglesia family, thank you din sa pagpaminaw. Ricky Valorio, maraming salamat. Hi din kay Kit Leo sa Hinobiagon family, mga taga-Hagunoy, Davao del Sur. Maraming salamat din kay Ben Harliava. Hi sa iyo. And syempre kay mga taga-Cristo Rey Village, kina Boss Lando, the great, nagi the great, no? Ang anak yun, Lando. Onya ang welder and si Doy, si Kenneth the Plaster Boy. And sa kanyang Choi daw, si Jerson Tata Avila. Maraming salamat, Chai. Salamat din kay Nimpahay sa Ibanez family. Again kay Tanya Dihakto, maraming salamat. At sa mga nag-text dito, naku, mamaya na. Nang bongga. May mga entry kasi, hindi po pwede masahin ngayon. Baka tumumbling. Maraming salamat.

0: Salamat siyempre ka makabuhay sa atong espesyal nga mensahe. Karon mismo sa atong tulumanon, eto na yon. Matod pa sa atong espesyal nga mensahe karong adlawa, kamakabuhay. Why anak sa Ginoo nga iyang gipasagdan kay matod pa sa iyang pulong? Dili ko kamubiyaan ni ang talikdan. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Hebrew 13, versikulo 5. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Ayo kinigimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo naman palit din sa Kiss FM. Sa second floor ng Buhol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. And alam nyo ba ang EXL All-in-One Skincare Oil ay kauban nato sa pakigbato kontra dengue. Kanong panhuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit na dala sa lamok na Aegis aegypti. Okay? Pakatandaan, sama sa dengue, mao nga ni ang EXL All-in-One Skincare Oil. Aron ubanan og tabangan ta sa batok sa mga matay na dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang basta skincare massage oil. Ginamakin din sa puro nga lemongrass essential oil ug mahalamang gamot nga maoy natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga Indian na ingredients ni ini makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot og tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kung ikaw adunay sintomas sa dengue fever. Tumarog doha hantong tulog ka kapsula patag adlaw or until needed. Makatamang kini nga mapakusgan ang imuhang immune system batok sa dengue fever. EXL All-in-One Skincare Oil, EXL Makabuhay Plus Capsule, kauban ni mo, kauban nato, kontra dengue. Excel in health, excel in life, sa makabuhay, dagdag buhay.
3: 102.3 KSL. Buhol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
4: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
3: Catch MJ Flores TV. Live in concert, October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, One Powerful Night, One Celebration of Faith, October 14, 7 p.m. Kit sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
5: The Christian Concert is presented by Bohol Light, Bee Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Ampere, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Cocoa Farm, the official home of MJ Flores TV.
6: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
7: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa sa pinaka-healthy nga kape karon ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: The UKSFM 102.3. Araw gabi tayong dalawa. Siyempre, it's a date with me, right? Aha, it's a date with me. Bob Goodman po, check it in para sa Tuesday edition ng programa. Sumasa namin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Live na tayo sa Facebook. Pwede nyo na akong i-check, ha? And comment below ang inyong mga greetings, requests, and dedications. Ano pa hinihintay nyo? Good evening! Magandang gabi po. Welcome po! Ha? Sa programang especially for you. Happens every Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Dito lang yan sa The New KSFM 102.3 Bohol. Oras natin, alas 9:57 na. That's our Philippine Standard Time. Bago tayo magtsikahan galore, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw. Local draw, STL, Province of Bohol. Hatid ka na ito sa Brigadier Management Solution Incorporated sa pagkikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Atong, sandali. I have to give myself first a bed para maging okay at kaiga-igaya siya. Okay? Ito na po. Ang ating 7 o'clock in the evening draw, local draw, Province of Bohol. Atod ka na ito, siyempre pa sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na siya. Winning numbers natin are 5, 5, and 6.
1: Congratulations!
0: 5, 5, and 6. Para naman sa last two, that's 5 and 6.
1: Congratulations!
0: Yay! Congratulations sa mga winners. A few TikToks off the clock. Update ko naman kayo para sa 3D Swell Dress Draw. Ito ka na ito, siyempre pa sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Magandang gabi pala sa kaibigan kong si Homer Bernas. At sa mga miyembro ng Talisay Boys, maadyong gabi. A minute before mag-10, 9:59, especially for you sa The New Kiss FM.

0: UKSFM 102.3, Wally. I bless the day that I was born for you. Oh. Uy! Ito na, no? Ang PNP Lobok, PNP Sagbayan at PNP Tubigon ay nagsanibwersa para ma-recover yung 1914 na brass bell, no? Na klaro mang yun sa CCTV footage na gikuha yun, or should we say na gikawat, no? Sa pakikipagtulungan, actually, sa exerted effort, no, ng kapulisan ng Lobok, kapulisan ng Sagbayan, kapulisan ng Tubigon, ay na-recover yun nila, no? Na-recover yun tong imaginein mo, 1914 na brass bell ng simbahan ng Lobok, no? My goodness. Actually, it's a part of history ng Bohol yan. Dapat hindi na talaga pinakikialaman. Kaya lang, may mga kapatid talaga tayong makukulit ang makakati ang mga kamay. No? So, salamat na lang tayo sa swift action ng ating mga kapulisan para ma-recover. No? Na-recover actually. Meron na lang isang at-large na individual, yung babae. No? Pinaghahanap pa siya ng ating mga kapulisan. Kaya kayo, kung kayo nagbabalak, no, please, it's a part of our history, no, part ng ating pagiging Bukolano yan siya. Isa yan sa naghubog sa atin bilang isang Bukolano, bilang isang Bukol. So palihog lang, no, ginawa pa siya 1914, tapos last October 3 pinitik. Hindi siguro pagkita nila tanso, di go, di ba? Oo, nasa loob ng premises, no, perimeter ng simbahan ng Lobok, talagang kinuha nila, pinasok nila. So sa mga nagbabalak diyan, huwag niyo nang ituloy, at may kaukulang kaparusahan ang naghihintay sa inyo. So pasalamat muli tayo sa kapulisan ng Lobok, kapulisan ng Sagbayan at kapulisan ng Tubigon sa mabilisang aksyon para makuha, mabawi ang imagine mo, brass bell na pinaniniwala ang ginawa noong taong 1914. Diba? Imagine mo yan, ha? Okay. Live na tayo sa Facebook. You can comment your request, greetings, and dedications. Madam Temi A. Good evening, Madam Temi A. At sa lahat ng mga friends natin who are, you know, nakatune in sa ito, ha? Dr. Titus Lim Kalipusan, Kalipusan Dental Clinic, Elerio Street, si Hinita Empayo, Hepayo. Ayan, nakikinig sa atin dyan sa may Elerio Street. Yan. Idol kong dentist, Dr. Titus Lim Kalipusan, and sa lahat ng staff ni Dr. Titus Lim Kalipusan. Good evening sa mga taga-Antikera, kasi may staff si Doc na taga-Antikera. Nakalimutan akong pangalan. One thing, ang naalala kong pangalan, pampangalang artista, si Erica Estrada. Ayos, eh, no? Ang ganda ng pangalan. Eh, no? And sa lahat, si Boss Owen! Boss Owen! Boss Owen, ang saligando ni Doc Titus Dave Kalipusan. Kamusta naman, my idol? Dugay-dugay lagot ang mga kita ba? Okay, TNH Appliance Center, Madam Maricar, Boss Harvey Lim, hello! Ayan, and siyempre, batiin na rin natin si Madam Rosa Berna ng AutoZone. Hello, Madam Rosa Berna. Ayan, and siyempre, lahat ng staff ng AutoZone, AZMed, sa mga taga-AZMed. Good evening, ha, sa mga taga-AZMed. Ayan, maayong gabi kaninyong tanan. Pari Rubel and si Mrs. Vidaylin Salaguste. Pari Rubel and Vidaylin Salaguste. Mr. Mrs. Rubel and Vidaylin Salaguste. Ate Helen Kuya Joel Maestre and J.H. Mollers. Good evening. May gabi ka rin yung tanan, ha? And paring Sir Kagawad Marlon Dilusa, Mas Maymay, Balot Store sa May Mangga, lahat ng kaibigan natin dyan sa Mangga. Good evening, ha? Soon you'll be having this what we call the first class fish port. Ayan, ha? Oo. Oh. Ganda niyan. So, mas kaiga-igaya ng tumambay dyan sa fish port nyo, di ba? Mga sariwang isda in front of you, in your face. Ipasusugba mo na lang, di ba? Sarap. Tapos magiinom sa paring Homer ng isang serbesa negra. Pagkahayakay sa kinabuhi. Sarap dyan tumambay. Poon-poon ha, paring Sir Kagawad, pagkapitan ka na. Paring Sir Kagawad, Marlon Dilusa. Pagkapitan ka na, tambay tayo dyan ha. Sa Fishport. Actually, tumambay kami dyan eh. Before nakarang election ng barangay. A couple of bottle of beer. Talo-talo na, ang dami na namin na pag-usapan eh. Ayan ha. Sa mga taga-mangga, maayang gabi ka ninyong tanan. Mga kaibigan nating PSF, Provincial Security Force. Ay, teka, batiin ko si Xiaola. Xiaola ng Governor's Office. Shoutout daw. Every time na magkikita kami, Bob, shoutout. Ma'am Jenny Quino ng Local Government Affairs. Ayan, batiin ko na rin ang mga taga GU Park. Mga taga GU Park, Bohol Island GU Park Office. Sa may fourth floor ng New Capital Building ng Vilaran City. Sir Eric, ang aming admin, Sir Jesus. Si Nathan Liam. Si Daniel Stoy. Si Daryl Ong. Daryl Daganay. Si Jairus. Mga bago namin. Si Chris Joy. Then, si Ma'am Emel. Si Sir Carl Dean. Ayan, si Ma'am Q. Saka duero yan, si Ma'am Q. Galing kumanta niya yan. Galing din mag-guitar. Sino pa ba? Siyempre, si Ma'am Joan Mendez Pina, OIC Manager ng Bohol Island GU Park Office. Mayang gabi, galing yung tanan. 9 minutes na after 10 o'clock in the evening. Ito, as I promise, update ko muna kayo para sa ating 3-day sweatless draw. Atod ka na ito, Sheffrey Parr, sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na itong winning numbers para sa 3D sweatless draw. Numbers are 8, 9, and 2.
1: Congratulations!
0: 8, 9, 2 ang ating winning numbers, winning combinations. Para naman sa last 2, that's 9 and 2.
1: Congratulations!
0: Alright, sa mga winners, congratulations sa mga all-outs. Okay lang yan, may bukas pa, alas 10. Jis ang oras natin.
2: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
3: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially.

The new Kiss FM 102.3. It's 10:26. I want to be next to you. Oh, yun ang gusto kong pangyari. I want to be next to you. Second to nothing. Okay? It's a second to nothing. That's what I'm wish for. What I'm wishing for. Be next to you and second to nothing. How was that? Okay? Uy, eto nga pala ha. Oo. Medyo pumasok lang sa isip ko. Bakit nga ba natin pilit, ikinukumpara yung mga taong nagdaan sa atin sa ngayon? Ha? Alam nyo yon, hindi ko na madiretso eh. Oh, actually, ito yung pinag-uusapan natin. Ito yung pag-uusapan pala natin na bakit may mga taong pilit hinahanap yung mga katangian ng kanyang ex sa present niya? Yun ang tanong, di ba? Elviro Cañete. Pare, magandang gabi sa'yo. Sa shoutout po, DJ. Okay. Maraming salamat, Elviro Cañete. And si Madam Rosa, kalimutan ko na, ng Ottawa, Ontario, Canada. Ay, nako. Basta, ang pinag-uusapan natin ngayong gabing ito is, bakit kaya, no? Aminin natin, may mga tao talagang pilit kinukumpara yung ex niya sa present. Bakit? Anong meron? Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Ayan, ha? Good evening. Yun. Bakit ba natin kinukumpara yung ex natin sa present? Anong meron si ex na wala si present? Anong meron si present na wala si ex? Bakit natin kinukumpara? Pag-usapan natin yan. Oras natin, alas 10:28 na. Ito ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang Kiss Specially For You. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Magandang gabi.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli, katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially

The New Kiss FM 102.3 Rihanna, California King Bed. Yun ang pinag-uusapan natin, di ba? Bakit ba pilit natin kinukumpara si nakaraan sa ngayon? Di ba? Anong meron kayo nakaraan at wala kayo ngayon? Anong meron kayo ngayon na wala namang kinakaraan? Bakit natin pinagkukumpara yan? Alam na alam ni Madam Nita Valderosa yan ng Ottawa, Ontario, Canada. Sabi ni Maria Imelda Hepayo. Ay, ito, taga ano to? Taga Enerio Street, silingan nila Doc Titus Dave Kalipusan to eh. Sabi niya, differentiate. Good. Anong differentiate? Anong differentiate? Pakiayos naman! Ah, oo. Bakit nga ba? Ano bang meron si kahapon na wala si ngayon? Ano bang meron si ex-boyfriend or girlfriend kay ngayong present boyfriend or girlfriend, di ba? Ano meron? Pero mo, para sa akin, dapat hindi talaga kinukumpara yan. You should not make comparison out of it. Mahirap yan. Eh, paano kung wala talaga siya nun? Ine-expect mo na meron. Eh, paano kung wala? Ano, idadump mo? Isa sa isang tabi mo. Ah, ganun ba? Eh, wag naman. Diba? Wag naman. Mahirap yun eh. Yung pilit mong isinisiksik ang isang katangian na alam mong hindi siya komportable. Or pilit mong inahalap ang isang katangian na wala sa kanya dahil nga nasanay ka sa una-una. Eh, dapat matuto kang tanggapin kung ano meron siya. So ano yung kaya na lang i-offer siguro? 'Di ba? 'Yun ang pinakamagandang gawin doon. Tanggapin ang katotohanan na walang taong perpekto. Pilit nating ginagawang perpekto pero talagang wala eh. 'Di ba? Ang problema diyan is paano nga lang natin tatanggapin yung mga kulang na hinahanap mo. Which is napakahirap. Matuto ka kung ano meron siya. Nang saging maging galon, eh, maging maayos ang inyong relasyon. Magandang gabi, eh.

The new Kiss FM 102.3. Can you imagine this? Sabi ni Adele, never mind, I find someone like you. I wish you all the best. Diba? Parang ang hirap eh, diba? Parang, pakiramdam mo, things will not going to work it out. Diba? Kaya, you have to let it go, diba? Never mind, I'll find someone like you. I wish all you the best, nothing, but I wish you all the best. Diba? I wish you all the best. That's the thing that I can do. So, kaysa naman siya, mag-nurture ako ng pain eh. Kaysa naman sa damhin ko, minuminuto, oras-oras, segundo, ang sakit. Eh siguro, this is high time for me to let it go. Diba? Let it go those mga bagay na nagpapahirap at nagpapaalala sa akin ng sakit. Diba? Kasi pag lagi mo siyang binabalik-balikan talaga, talagang hindi ka matututo. Kung lagi mo siyang binabalik-balikan, lagi mong iniisip kung ano yung nangyari sa nakaraan, talagang things will, things will not turn it out right. Mangyayari, mamumuhay ka sa nakaraan. Tanggapin ang katotohanan na meron ng ibang nagpapaligaya sa iyo, tanggapin kung ano, kung meron siya, and matutong makontento. Sabi ni Maria Imelda Hipayo na amang good kalahian nila. Oo nga, Maria, pambihira. Pag magkita tayo kila Doc, sige, makmakante ka karong Maria ka. Kaya nga natural, may kalahian good sa duha. So, bakit pangitaong pa nato ang kalahian nila? Parang litan, yung ex niya na ay ani. Angay bang katong sa ex niya, pangitaon po niya sa present niyang uyab garon. Siyempre, dili, di ba? Maunang makontento ka kung unsay naa. Di ba? Naamanggoy kalahian nila. Natural, klaro manggoy ang kalahian nila. Klaro pa sa tubig. Ha? Na crystal clear na naagoy kalahian ng duha. Ito lang, ex, present, lahi na. Di ba? Ngayon, o kahapon, lahi na. Lahi manggoy ang kahapon. Diba? Ngayon ang araw na pinangangambahan mo kahapon. This is the day that you worried about yesterday. O, diba? Lahi na. O, kasi yung kahapon is kahapon na. Lahi man po dang karon. Karon good ni. Diba? Ang kahapon, bakaw lang kari. Bagong lungag ni. Bagong galing ning bugas na gigamit na ako. Maunang humot ni. Ang kahapon, bakaw. O, di, lahi na good siya. So, nakagod siya kalahian na, Maria. Pag magkita ta nila Doc lagi na. Ito kay paring Ronald Tongko.

Oh, imagine mo, never find the one, someone like you. I wish nothing but the best for you. Oh, ito mo, don't forget me, I prayed. Oh, di ba? Oh, imagine mo, talagang napaka martir ng kanta na yan ni Adele. Sabi ni Ronald Tongko, maayong gabi, Sir Bob. Hindi ko alam ang sagot sa tanong mo, pero alam ko, pinagpalit ako kasi wala akong pera and hindi ko nabibigay lahat ng gusto niya. Yun, ito, tatanungin lang kita ha. Walang seryosohan ha. Walang seryosohan ha. Ronald Tongko ha. Kasi sabi mo dito, ang alam ko lang, pinagpalit ako kasi wala akong pera and hindi ko nabibigay lahat ng gusto niya. Yun lang. Madam Kleng, mayong gabi eh, may anino daw. Sandali ah, bago ako magkomento dito. Parang, pero... Naku, mamista na lang taging ilaw. Ano gusto ko mamista sa duol lang? Ayan, paring Sir Kagawad Marlon Dilusa, umaabot ng kapitan ng Barangay Mangga. Pre, may gabi ah. Suri tapuhon sa inyong fishport, pre ah. Kanang ribbon cutting yun, tapos kita'y, lami niya, no? Parang anino ang nakaraan. Ay, parang anino daw ang nakaraan, sumusunod talaga. Oo, no? Bakit kaya walang anino pag sa atubangan, laging nasa likod, ano? Diba, yun ang ano eh, yun ang problema naman sa anino. Diba? Ang anino talaga nasa likod eh. Bihira ka makakita ng anino sa atubangan eh. Pwede lang siguro yung ilaw galing sa likod mo, talaga magkakaroon ka. Pero kung ordinaryo lang, yung talagang normal lang, anino laging nasa likod, no? Oh, yun daw, mahirap daw yun, sabi ni Madam Kleng Kleng. Santo Rosario yung lila eh, di ba? Santo Rosario. Parang anino lang ang nakaraan. E regards mo ako, Ma'am Kleng, kay Konsehal, Bebot Budlong, ha? Ikaw, Ma'am Kleng, ha? Hindi ka na nagre-reply. Okay, sabi ni... sumagot pa si Maria Imelda Hepayo, secret good. Nako, wala na tayong magagawa dyan sa mga ganyan. Okay, may gabi, Sir Bob, hindi ko lang... meron pa siyang pahabol. Makita, oy, ang anino, itom lang. ito yung sabi ni Ronald Tongko. Ang alam ko lang, pinagpalit ako kasi wala akong pera and hindi ko nabibigay lahat ng gusto niya. Alam mo, no offense meant, ha? No offense meant, parang Ronald, ha? Kasama na yan, eh. Ingredients na yan sa pagsasama talaga, eh. Di ba? Ako nga, hindi na ako naniniwala sa sinasabi nilang bahalag saging, basta labing, di ba? Oh, di ba? Hindi na ako naniniwala noon, yung basta bahalag saging, basta labing. Masarap kaya yung saging kung may ginamos. Eh, sa ako na lang kung wala kang pamalit ginamos, di ba? So, kung naiintindihan mo yung ibig kong sabihin, you must find way, isip lalaki ka. Magtrabaho ka, di ba? Eh, lahat naman yan eh. Kailangan pagdaanan natin. Just like me, di ba? Oh, I'm struggling. Pero, sa awa naman ng Diyos, di ba? Huwag ka lang makakalimot sa taas, manalangin, di ba? Sa awa naman ng Diyos, binibigay niya yung pangangailangan namin sa araw-araw. Hindi man lang, sobra-sobra, pero alam kong sapat na. Di ba? Oo, sapat na. Yung ganong klaseng bagay, di ba? Masarap yung maraming sobra-sobra, pero alam mo naman yung lahat ng sobra nakakasama, di ba, paring Edward? Ronald? Oo. Kaya hindi ako naniniwalang, no offense meant ulit ha, hindi ako naniniwalang pinagpalit ka kasi wala kang pera. May pera, kaya lang kailangan mong kitain yung pera. Di ba? Kailangan natin paghirapan yung pera. Anong gusto mo? Madaling dumating ang pera sa'yo, pumasok ka sa illegal, ganun ba? Eh, bangit naman yun, di ba? Oo. Talagang sinisira mo na sarili mo noon. Panasira ang sarili mo, may mga taong madadama, yung pamilya mo. So, mangita, maghanap. Diba? Diba, Ma'am Kleng? Anong sabi ni Ma'am Kleng?
laag lang po. Wala ako nakadawat og ano ni mo. Oh. Wala ko kadawat sa text ni mo. Oh, reply mo ang good ko, laag lang puhon. Oh, eh kuan puhon. Sunod Friday. Sabi ni Madam Kleng, same din. Di ako naniniwala alang saging-saging niya. Galurat atong mata kasi walang pera. Alam mo, sad to say, talaga kailangan nating tanggapin ang pera kasama sa buhay natin. Pero dapat huwag tayo maging alipin ng pera. Diba? Ako talagang, sus, Mariusip, napaka-ipokrito siguro na ako. Kundi na ako dawato ng ihatag ni mong kwarta sa ako. Ha? Pero, salamat. Salamat. Oo. Oh. Pero dapat wag tayong maanad sa ganun. Wag tayong maging kampante. 'Di ba? Wag tayong mag-rely every time na kailangan natin mabibigyan tayo. No. We have to work things right. Gawin mo kung ano 'yung nararapat. Mangita kag trabaho. 'Di ba? O sa maipakaunin mo sa imong pamilya. 'Di ba? Mas may ipakaunin mo sa iyong pamilya. Mariusep, labi na karoon, no? Mag-aanak ka ng marami. Ganihan, nakakita ko sa isang documentary. Oh, walay ang panape sa banag, ginagmayra. Ang anak, 15 kabuok. Di ba? Ang anak, 15 kabuok. Pero, they're doing their very best para makakaon ang mga anak. Pero yun nga, short as in. Ang pinakabatang anak niya is mag-1 year old pa. Oh, para bang kuan ba? ABCDEFG ang anak niya. Oh, ingon siya na, malabiran ako doon sa iyang bana, wa na, burot na. Nakuha pang tumawa eh, no? Somewhere in Manila. Imaginein mo, 15 kabuok ang mga anak, tapos walay klarong panapi. Ang tubag niya is, nandito na eh, tanggapin na lang. No! Huwag ganun! Diba, dapat maging responsable tayo. Alam mo, maganda, maraming mga anak, pero dapat isipin natin paano natin susuportahan yung mga pangangailangan nila. Diba naman, Ma'am Kleng? Oo, so true. Salamat! Oras natin, alas 11:05 na. Napaka-hirap tanggapin ang katotohanan. Pero, hindi rin siya madaling bitawan. Kasi nga, tayo pa'y umaasam. Ito ang programang Kiss Specially For You.

0: The new KSFM 102.3. Oy, first time to nangyari na. Alas 11:09 na. Dumadaldal pa rin ako.
1: Oh, no.
0: Eh, kasi meron tayong magandang pinag-uusapan. And maraming salamat sa mga lahat ng maraming salamat sa lahat ng mga naka-engage sa atin ngayong gabing ito ng Martes sa ating programang especially for, yan, namatay na tayo ng baterya. Wag ko kayo matitingala kung maging tikig ako sa screen nyo, ha. Oo, nalobot na po tayo. Nalobot na yung program natin. Okay? So, sabi ni Ronald Tongko, pakabol niya to, ha. Pakabol niya na, yes, tama ka Sir Bob, and no offense. Okay, maraming salamat, at least naintindihan mo. Okay? Maraming salamat at naramdaman mo. Thankful ako sa kanya. Kasi nga, nagsumikap ako and ngayon, paalis na for abroad. How ironic! Seaman ang pinalit sa akin. Kaya nag-marine engineer naman ako. And, eto nga, finally, I'm leaving the country. Maraming salamat, ha? Congratulations, ha? Ronald, Ronald mga ba to? Ronald, ayan, ha? Maraming salamat, Ronald. Thank you, thank you, thank you. Alam mo, dapat gawin na lang natin talaga siyang isang matinding, ano eh, matinding dahilan para umasenso tayo. Or sabihin natin matinding experience. Diba? Kasi sabi nga nila, that experience is a staff teacher. Oh, diba? Kasi from that point of view, kung tatanggapin mo siya and you're going to take it seriously, well, diba? For sure, may patutunguhan, pero alam mo yun, kung natanggapin mo lang siya as it is, and you're not going to take it as a challenge para sa'yo, para maging para umasenso ang buhay mo, dahil wala siguro talaga mangyayari. Pero congratulations at nagising ka sa katotohanan na minsan masakit talaga ang katotohanan kahit alam pa natin ito, ha, ay hindi na para sa atin talaga. Diba? So congratulations, Ronald. You know, it's another opportunity for you to learn more and to be brave enough para harapin ang mga hamon sa buhay. Dahil alam naman natin, di ba? Hindi smooth sailing ang takbo ng ating buhay. Tayo ang gagawa para maging smooth ito. Pero somewhere along the way, ay merong mga obstacles na ma-encounter natin. Di ba? Thing is, paano lang natin sila kakarapin ng may tatag ng loob, tapang ng isipan at paniniwala. Oras 11 or make that 12 minuto ko suman mula bay ang 11. Ariel Jan Mangubat, magandang gabi sa iyo, Madam Nita Valderosa. Out na daw siya kay magluluto pa siya ng lunch. Back with more music. Here South Border. Kahit kailan. Dito lang sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Kasama si Bob Goodman sa the new Kiss FM 102.3 Bohol. Magandang gabi po.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

0: Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbaran City, o guban ng mga suki butika diri sa Lalwigan sa Bohol. Ugusasan niyo mapalit na mga kikis ang maong EXL Coffee Mix 17-in-1 and EXL Black Coffee. Kato mga mahiligon niya coffee. Switch to EXL Coffee is a healthy coffee. Nagkang benefits ka makuha sa iyong lawas. Yes, mga kakis, every morning, nindot ka iyo siya. Pagka-imnon ang maong EXL Black Coffee, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Makabuhay Products, inyo na mapalit diri sa Kiss FM, Binting Street, ukuban ng mga suking butika diri sa Lalawigan, sa Bohol, mga kakis.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kiss FM!
4: Kiss Pandesal!
5: Malunggay Pandesal! Malunggay Pandesal!

sa Bolo, mga Kalungsuran o Tagbiets, Tagbilaran. O gingon mo sa Bitong Dapita sa may Mindanao o lakip na sa ang probinsya sa Palawan. Kini mga lugar ako ng adawa, makasinati kitang managumong ng kalangitan o doon ay katag ng mga pagulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Dini sa itong dapit ang sukod sa temperatura, magasukan sa 20 city, pataas nga doon na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.30 sa kahaponon. Dini na lang kotop, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque Border Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.

0: Bohol. Are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
1: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
1: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay,
1: naku, yung kaya kausapan. Nakpeteng yun ako ah. Huwag na magsakit akong lunghan. Uy, huwag makaya na ako ang lakaw layo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Huwag nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, naku. Sa kinaunhan yun, gikul pa, hindi ko maayo eh. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cast lang.
2: Maayo di ay ma, maayo ko di ay na maulang imong sinati.
1: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
2: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
0: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: DJX 500.
4: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butiga.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss Pandesal, mga ka-Kiss at Kiss FM 602 in the morning. Hi guys, sa tara mga ka-Kiss, nandun rin sa BQ Toda and to Bro Bernard Poliscas Jr. And sa tara mga taga 5K Claim Store and to Ate Kai Zamora, good morning. And sa tara mga ka-Kiss, nandun rin ang Ganaminaw sa Kiss FM. Yes, to Byroni Tandok and to Engineer Ondoy Bacamante, good morning. Diya sa Barangay Buol. And good morning sa tanang mga kakis na doon sa Heidi's Barbecue, Tatsky's Barbecue. And he has my Ronis Barbecue and Cathy's Special Barbecue sa Jay Clarin. And good morning sa ato mga kakis niya sa Hilda's Chicharon and he has sa Barangay Buoy, to Jaime Del Pilar and sa yung wife niya. And also good morning to Ati Charo Ardon Pablo, yes, and to Dodong Pablo and sa tanang mga staff na doon niya and sa Charo's Chicharon sa Mansasa, Tagbilaran City. Good morning, yun taran, dying inside to hold you on Kiss Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Bohol. Are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, house made on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galyara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galyaras, or call us at 0945-985-8514 or find us on Facebook. Get Clean Bohol. You live it, we clean it. The cleaning expert.
1: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kitakit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy?
5: Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
4: Oh, Mari, ako sa lang ang gahatag karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
5: Hoy, kanindot tay an Mari no? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig Mari para makaabilita sa mga diskwento.
4: Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
5: Oh, mao ba Mari?
4: Interesado ko makuha sa bug share Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
5: Sige Mari ha. Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon ha Mari.
4: Dayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
0: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
0: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free-on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at Sipiju North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
7: Reliable care.
8: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
0: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
7: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
0: Sa among mga kakiss,
7: sa mga kabarangayan,
9: number one,
0: kalungsuran,
9: number one,
7: and in the city of Tagbilaran,
9: number one.
7: Thank you for making us number one. The number one hit music station, Kiss FM.
10: Kiss Pandesal.

0: Alawan, kini mga lugar ha, kung alam, makasinati kitang managumo ng kalangitan o doon ay katag ng mga pagulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Dini sa itong dapit, ang sukod sa temperatura, magasukan sa 90 city, pataas nga doon na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.30 sa kahaponon. Dini na lang kotok, kini nagigikan sa DOEST di Pag-asa, Albuquerque, Boron Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
1: It is now exactly 7 o'clock here in KSFM, and Chug was the Breakfast News brought to you by Holy Name University.

0: Chicks 500.
1: Yo si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Bohol and Death Ready. Tagbilaran City College presents DCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss DCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. DCC Days 2026. See you there!
4: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
5: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
4: Catch MJ Flores TV.
5: Yes,
4: live in concert, October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, one powerful night, one celebration of faith. October 14, 7 p.m. Sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
6: The Christian Concert is presented by Bohol Light, Bee Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Ampere, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Cocoa Farm, the official home of MJ Flores TV.
7: Bohol's 102.3 KISS FM.
8: Breakfast News.
9: Higala, may nga buntag. Kinainausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong ADWRD Breakfast News sa itong sa may nga tingwa sa Island City Mall. Hindi kayo giyandam sa mga gisaligang tighipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
10: O ginisigli or kulyo ang Friend Mo Forever.
9: Muhatod sa mga balita o karoon sa itong mga ulungan. Sa itong police report, nailhan ang 18 anyos nga estudyante sa Bohol Island State University. Suspect sa online bomb threat sa Tutoka Universidad nga nisdakbayan sa Tagbilaran.
10: Samtang giimbestigahan pa sa mga otoridad kung unsa ang rason nganong gihimo sa tinun-an ang pagpanghulga og bomba pinaagi sa internet.
9: Gideklara sa PNP Luway nga case na close ang insidente sa pagpanuli sa duha ka Chinese tourist sa Himuntagon Hills. Human kini na ilha na ang mga suspect, turistang incheck, dili mo pasakag kaso, batok sa suspect.
10: Target nga masugdan o pag-ugmad ang drainage system sa Bahaunon nga Lamdagan Street gamit ang 23 milyones ka pesos nga pundo gikan sa Department of Public Works and Highways.
9: Muhatag sa iyang State of the Province address si Governor Ari Cimentado karong adlong Biyernes din ipresenta sa gobernador ang mga nakabot nga agi proyekto plano usab alang sa itong lalawigan sa Bohol.
10: Dugang biyahe og mas dagkong aircraft gipaabot sa Bohol Panglao Airport karong buwan sa Oktubre.
9: Nasikop lang usa sa duha ka suspect sa pagpangawat sa antik nga bronzing kampana sa simbahan sa Lubok samtang ang kakunsabo unsab nadakpang suspect padayon pang gipangita ang kampana na bawi na sab sa mga otoridad.
10: Gisugyot ni House Minority Leader Nonoy Libanan ang pagtukod og undersea tunnel o tulay nga magdugdong sa Bohol og Cebu og Bohol og Southern Leyte aron mapadali ang pagbiyahe sa mga tao o produkto, ilabi na panahon sa mga kalamidad.
9: Nakita sa DYRD Impeachment Watch nga dili matuis ang opisyal nga mga bank o anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte subay sa husay sa pasangil nga unexplained wealth sa vice presidente.
10: Sa balitang regional, 35 anyos nga uyuan gipatay sa pag-umangkon dito sa Dumanhog, Sugbo.
9: Samtang sa kauluhan, misaka sa 7.2% ang inflation sa Pilipinas ngayong buwan sa Setyembre.
10: Gihagit sa Malaganyang ang kapo ni Vice Sara Duterte nga magpakita og record nga wa siya'y koneksyon ngadto sa China.
9: Samtang sa gawas sa nasod, si U.S. Secretary of State Marco Rubio suportado niini ang mga pagdepensa sa Saudi Arabia sa mga atak gikan sa Houthi rebels.
10: Sa paugnat sa kusog, gipaubos sa pagpanindot ang Rizal Memorial Tennis Center isip ang pangandam sa pagduma sa Pilipinas sa WTA sa sunod nga tuing. Sa balitang artista, nagpahayag si Dennis Trillo nga iyang panalipdan ang iyang asawa o Jeneline Mercado nga si Jeneline Mercado batok sa mga intriga.
9: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinis ato nga dapit. Sa ato nga police report, naila na ang 18 anyos nga estudyante sa Bull Island State University suspect dinis sa online bomb threat sa tuto ka mga universidad nga ni sidakbayan sa Tagbilaran. Alas kompletong detalye alagad earned makayahay.
1: Si Mayor Jane Yap nga nahinabi kagabi sa Tagbilaran by night, mibutiaga nga nasubay na sa Tagbilaran City Police. Tinabangan sa PNP Chief nga si General Jose Melencio Artatis Jr. o sa Regional Director sa Kapulisan ang gigikanan sa online bomb threat nga mitarget sa tulo ka universidad sa Tagbilaran. Sumala pa nini, usa ka 18 years old nga babae, first year college student sa Bohol Island State University ang giilanga suspect.
2: Pag-identify yun niya sa Tagbilaran PNP, of course, ako i-acknowledge na ipon sirno ang kabang yun ni R.D. Abad, ato ang PNP Region 7, and ato ang Chief PNP Nartates, nga mog yun ihatag na ito technical assistance na makontak na ito ang meta and ma-spin na ito iyang exact location. So, after ani, ang buhaton sa PNP is mupasaka sila o kaso. Trace na ito ang iyang digital footprint. Ang NBI na sila ay ang PNP na sila ay team sa RACU na all yun i-assist na to. And nakitaan yun dito ang ng mga problema sa Tagbilaran i-actionan sa ato ang PNP. Ikaduha, ako lang po i-remind ang mga kabataan-unan, let us be responsible especially with our social media posts na kita naman yun na to nga even if we go anonymous, naagyo tayo digital footprint and with the help of the national government, makitaan yun na to kinsa ning tawhana maski pa o ibutang na ito, anonymous na pagka-post, makakontakt yun ang national government sa meta mismo. So, this is a warning to students nga gihimong joke or katawanan ang kaning mga threats. And ako, kung ipakita ninyo nga ang Tagbilaran, seryoso when it comes to safety and security of our students. Kaya isip-inahan, mga anak yun din ako tanan ng mga estudyante sa Tagbilaran. So,
1: si Tagbilaran City Mayor Janie at mga hinabis Tagbilaran by night kagabi. Kini, si Earn Pahaya, hayang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Linda Pasco. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Kung usap, good morning ni Ma'am Delia Chua, diha sa Taloto, Ma'am Zen Uy, o Ma'am Chema de las Heras. Samtang giimbestigahan pa sa mga otoridad kung unsa ang rason nganong gihimo sa tinun-an ang pagpanghulga og bomba pinaagi sa internet. Atong paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
4: Padayon pa nga giimbestigahan sa mga otoridad ang motibo sa baguhay lang nga online bomb threat sa tulo ka mga unibersidad sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa eksklusibong interview sa DYRD inyong alagad kagahapon kang Tagbilaran City Chief of Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, giingon ini nga wa pa nila masulta kung unsay motibo sa hulga sa bomba online.
5: We as of now sabi ka pa naka-establish sir, pero negative man tong buwan sir, negative man tong alleged nga accordingly na bomba ang gitanong sa tulo ka university sa itong syudad. So ato pa lang isulta sir kung unsay kaya ang motibo.
4: Mingon si Bicoy nga nagpatabang sila sa PNP anti-cybercrime unit din sa Bohol. Aron mailan ang mihimo sa krimen. Sumala sa opisyal nga ilaha kini nga seryosohon og papanubagon ang naghimo subay sa balaod. Gipasalig usab ni Bicoy nga kadadlaw magpatrolya sa mga eskwelahan ang kapulisan aron maprotektahan ang mga estudyante og magtutudlo. Giawag niya ang publiko nga motawag dayon sa emergency 911 kung makadawat ang mga bomb threat online man o dili aron maaksyonan dayon sa kapulisan. Hangyo usab niya sa mga ginikanan sa pag-supervise sa mga anak labi na sa internet o social media aron dili sila maladlad sa mga bayolente o ngilad ng mga impluensya.
5: Sa karong mga balita po, sir, mostly sa itong mga involved sa sapa sa mga insidente, is mga insidente. Then, dako kayo ang tabang sa parents, sir, kapag supervise sila mga anak, kumusta ko nilang anak, okay ra ba yung anak?
4: Gikan sa Tagbilaran City PNP, kini si Ray Tutas ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kini nga DYRD Breakfast News, mabati ni ninyo sa DYRD kung na KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM, 89.3 diyan sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, sa Facebook o sa Zeno Radio.
6: ng balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Mabini, ipahigayon kagahapong adlaw 2026 audit of LGU compliance on ease of doing business and efficient government delivery service. Sa lungsod sa Mabini, nga gipanguluhan usab kini sa mga representante gikan sa Department of Interior and Local Government Region 7 tumong sa mga audit ang pagsusi sa compliance sa LGU sa mga sumbanan o requirements alang sa epesyente, transparent o hapsay nga paghatag sa serbisyo publiko.
3: Sa lungsod sa Clarín, nagpatuman ang upat ka adlaw nga trabaho ang nahisgutang lungsod isip lakang sa pagkonserbar sa enerhiya ug pagkunhod sa gasto sa gasolina ug transportasyon tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa produkto ng petrolyo. Pinaagi sa kamaduan, gipatuman ang bag-ong work arrangement sugod ni atong adlang Lunes. Ang oras sa trabaho, alas 7:30 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto ug ipadayon gikan alauna sa hapon hangtod sa alas 6:30 sa gabi. Ang adong Biyernes mahimong non-working day alang sa mga opisina o personnel nga sakop sa nahisgutang kamanduan. Matod pa sa LGU Clarín nga tumong sa unglakang, ang pagminos sa konsumo sa gasolina, paghunod sa transportasyon o pagpalambo sa operasyon sa lokal nga pangagamhanan.
7: DYRD Radio Balita.
0: 20 minutos pasado alas 7 diri sa tong DYRD Breakfast News, gideklara sa PNP Luway nga case closed na ang insidente sa pagpanuli sa duha ka Chinese tourist diha sa Himuntagon Hills human kini nailhan mga suspect samtang turistang incheck. Wa na mo pasakag kaso batok sa suspect. Alagad Earn Payahay sa kompletong detalye.
8: Gideklara ng case closed sa kapulisan ang kaso sa pagpanuli sa duha ka Chinese national sa Himuntagon o Morning Hills, Barangay Butok, Occidental, Lungsod sa Luway. Human na ila sa PNP ang mga suspect. Kini ang pinakaulahing update o impormasyon nga human sa pakighinabi kang Luway Chief of Police, Police Lieutenant John Ray Olinda, kagabi sa Tagbilaran by Night, na hinumduman nga netong Domingo, giatake sa mga tulisan ang duha ka Chinese national samtang dito sa mong lugar ang biktima nga si Yuking Tang, nawadaan og 9,000 pesos samtang nakuha usab ang Chinese passport sa usa sa mga biktima. Apan ang passport, wahi na nakita sa usa sa mga residente sa Luway o gitugyan nga to sa police station. Sa migang adlaw, mihimo dayon og aksyon si Mayor Lahar Ayuman uban sa hepe og ang investigating team gikan sa Bohol PNP ang gipungluhan ni Police Major Bonifacio Lucerna. Sa maong panahon, nagtanyog usab si Mayor Ayuban og 50,000 pesos isip halipay alas makathatag og impormasyon nga ni sampots pag-ilas pag mga krimen. Temporaryo usab nga gisirado ang Morning Hill samtang nagpadayon ang investigasyon, pinagis koordinasyon sa Barangay Butok ug sa tag-iya sa pribadong yuta. Giklaro sa mayor nga Morning Hills o sa kapribadong lugar bisan pa man og libre ang pagbisita sa mga tao tungod sa nindot nga overlooking. Apan, nining pinakabag-ong update, suma kang Police Lieutenant John Ray Olid na ila na sa kapulisan ng mga suspect o giisip ng case close ang kaso. Ang duha ka biktima usab mi pirma og affidavit nga nag-ingon nga dili na sila interesado sa pagpasaka og kaso batok sa mga gikathapan na kaya biyahe na usab sila kagahapon sa China. Bisan pa nini, gipamahayag sa biktima nga ilang pagpasalamat og tabang o labi na ang assistance sa local government unit sa Luway, pinagi ni Mayor Lahar Ayuban o sa kapulisan. Sa ang PNP Luway, nangita karon og pamagi o pakisusi o unsa nga kaso ang posibleng mamahimong mapasaka batok sa mga person of interest o suspitsado sa pagpanulis. Kini si Earn Payahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
3: Good morning ni Time Salmar. Nagtanaw ka na to karon live gikan sa Baogo, Inabanga, Bohol. Doris Kaluyong, nagtanaw pud ka na to karon. Si Juanich Narisma Ogatis Prima, nagtanaw gikan sa Kabayugan, Kalape. Rolando Minyon, nagtanaw pud diha sa Luway. Ang sa Mabiti Humawid, si Ellen Rilita Yungot, nagtanaw live gikan sa siyudad sa Pasay. Target nga masugdan o pag-ugman ang drainage system sa bahaunon nga Lamdagan Street gamit ang 23 milyones ka pesos nga pundo gikan sa Department of Public Works and Highways. Atong paminawon ang report ni alagad Ray Putas.
4: Gilauman nga masugdan karong Nobyembre ang kumpletong pag-ayo, pagbago o pag-upgrade sa drainage system o agianan sa tubig sa Lamdagan Street. Nga usa sa mga mahinungdanong lakang aron masulbad ang dugay ng problema sa maong dapit. Ang Lamdagan Street sa Barangay Kugon, Dakbayan sa Tagbilaran, nailhan nga usa sa mga pinakabaunon nga lugar sa syudad. Matagigayon nga doon ay kusog nga ulan. Sa interview sa The Verdin yung alagad kagahapon, kang City Engineer Chodoro Istoke, gibutyag nini nga 23 million pesos ang pundo gikan sa DPWH o Department of Public Works and Highways ang gamiton alang sa drainage system revamp sa Lamdagan Street.
9: Portion anini ang sa San Jose Street, approximately 140 meters, taman to diha sa portion sa Binigno Aquino, kanang particularly dool sa may 7-11. So, ana diha ang coverage sa 23 million na revamp sa drainage system. O niya, katong portion sa Lamdagan na pinakaubos, no, katong kanunay masinati ang flooding, anay portion sa design and assertives nga erase up onya ang gamiton ana is ang HDPE nga piping nga upat ka buok with a diameter of 1 meter kada isa assertives ang posibilidad no nga magbungkag ta sa lane no sa kanang Lamdagan Street particularly katong 140 linear meters and then i-restore po nagbalik no.
4: Ang maong proyekto kabahin sa 96 million pesos nga road concreting o drainage construction sa palibot sa Barangay Taluto, Buoy ug Kugon.
9: Doon na may funding karon from the DPWH amounting to 23 million for Lamdagan Street nga revamp sa drainage system. Kining 23 million part niya sa 96 million na package nga apil na ang road concreting o drainage construction sa vicinity sa Taluto, Buoy and kining sa Kugon Sir Tib. So sa part sa Kugon mo ni siya ang Salamdagan nga katong 23 million.
4: Nalaki po sa gini sa kinatabukang plano sa gagamanan sa syudad ubos sa drainage master plan aron mapalapad o mapaayo mga agyanan sa tubig sa mga critical o flood prone areas. Mato ni Stuki, nahumana ang bidding sa proyekto anana sa post qualification o gilauman nga masundan karong Nobyembre ang pag-revamp sa drainage system kung walay kakulian. Dugang pa, ilisan ang mga kasamtangang imbornal o 1 meter diameter nga HPDE pipes aron maagwanta ang dako nga volume sa tubig baha. Ang pag-upgrade sa 143 meters gigitason sa sistema sa agianan sa tubig baha isumpay sa dagong drainage system sa San Jose Street din isaka ang pinakaubos nga bahin sa Lamdagan Street nga bahanan.
9: I-connect na na siya diha dito sa ato ang drainage system sa San Jose. Una na itong mga discussion sir Tibbs. Kana na nga drainage system is dili na siya connected sa yung outfall niya sa may San Jose.
4: Gisiguro sa bisto kay nga ligo ng drainage system nga gilantaw nga bulungtan og 50 katuig. Ang CBG North Avenue at abangan sa Bohol Wisdom School o ang likod nini nga Piña Flor Street, wala na magasinati o pagbaha sumala ni Stuke. Samtang gihangyo sa kagamanan sa Dakbayan, ang DPWH nga punduhan o iprioridad ang pagsulbad sa problema sa baha at tubangan sa Caltex Gas Station sa Barangay Ubuhan. Gikan na sa City Engineering Office, kinisaray tutas ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 26 minutos pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. May buntag ito kang Noel Corbito, si Jay Amigo, si Perry Cordenillo diyan sa Barangay Dao, diga Dakbayan. Mohatag siya nga State of the Province Address si Governor Aris Bintado kanang long Biyernes, din ipresenta sa gobernador ang mga nakabot nga age unya proyekto sa bugang plano alang sa tung lalawigan sa Bohol sa umaabot ng mga buwan. Kompleto ni Talia Alagad, Allen Tuitora.
10: Muhimo sa iyang State of the Province Address kung sopa si Governor Aris Sumintado karong adlaw nga Biyernes, Oktubre 9. Ang sopa himuon dungan sa special nga sesyon sa sangguniang panlalawigan nga nagsuspender sa ilang regular nga sesyon kagahapong adlaw. Aton sa iyang pagigapulong gipaabot nga report ni Gobernador Sumintado ang kahimtang sa probinsya. Lakip na ang mga nahimo sa provincial government o ang programa o proyekto nga gitutukan alang sa kayuhan sa mga bulanon. Mahimong isgutan usab sa sopa ang mga kalambuan o hagi malapit sa nagunang sektor sa probinsya sama sa turismo, agrikultura, panglawas, imprasaktura, tubig ug enerhiya. Lakip na ang mga lakang sa Kapitol para mapalambo pa ang ekonomiya sa Bohol. Ang SUPA magsilbing paglatid aumentado sa direksyon o mga prioridad sa provincial government alang sa sunod nga mga buwan. Kini si Alan Deidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kini DYRD Breakfast News, ato kini Smaing Tinguha sa Island Cinema.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa alagad sa panahon, itong paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal, buhatan sa Pag-asa.
2: Ani ya kining pinakaunang kanabuhat sa kimtang sa panahon karong adlaw, wala na tayong monitor nga dautang panahon, low pressure yaman or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa par or sulod man sa Pag-asa monitoring domain. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon na nga nakaapekto usab kining gitawag og IT

0: adlaw sa mga sinating nagumo ng kalangitan ug inubanan sa mga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bahin sa Luzon makasinati lamang ng mga pupanagi sa pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumo ng kalangitan ug inubanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanalubag kilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa amining silangan nga may mopsilabi dito dapita sa may northern ug eastern section sa northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining malugra kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amining silangan ug paingon ngadto sa amining kasagpan nga may mopsilabi sa ubang bahin sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon nga ato sa amining kasagpan nga may mopsilabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab didtong dapita sa Mindanao ug samtang karagatan ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukod sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:30 sa kahaponon. Then hinalang kutob, kini nagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque Borada Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report. Iyon na ba ang DYRD Breakfast News? Ito kinis may nga tingwa sa Island City Mall at tingin dugang balita din sa DYRD ng radyo sa katauhan. Dagang salamat ang mayong buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minuto sa liba mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
11: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Myra Cuff, Ambroxol Hydrochloride. Myra Cuff, ukal ang magtok na plema. Afford pa.
1: Dugang ng unang balita sa mga bahin sa itong nasod nang andam ng karoon ng gobyerno sa posibleng mas grabing epekto sa El Nino sa umabot ng mga buwan. Inindugang detalye ni Mabati Humani ini.
13: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
14: DYRD Worldwide.
15: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning, Nepelita Perly Doy Sabas. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Masam nagtanaw po ka nato karon si Ryan Palak, gikan sa Valencia, Bohol. Nagtanaw po si Mafem Mangkada Malimot. O gasab, naminaw po ka nato karon si Sergio Tambis diya sa GGS Seafood Village. Ruben Perez, Tamsi Perez, Lydia Batoon o Gramonito Batoon diya sa US. Nagtanaw ka nato karon. O gasab, si Anita Torrigosa, naminaw. Si Albert Olmido, naminaw po nato karon. Ma'am Ethel Urig, Edi Urig, good morning. Si Ma'am Harith Inting Sepe, naminaw karon. Chimmy Sepe. Ma'am Annie Lopos, good morning. Olim Lopos, si Ma'am Emma Rikina. Si Leo Rikina, good morning. Harum Walda Garzota, maing buntag na sa Maribuhok. Kakay Alminye o Kiking Alminye, maing buntag. Usap na sa lungsod sa Albor, sige tanaw sa telebisyon sa itong balita kada buntag. Si Sir Sammy Milo o Ma'am Angga Milo, giyang pamilya. Sige tanaw ginig TV kada buntag. Usap mga trabahante sa Plaza Marcela, good morning. Mga trabahante usab sa FCB Bank diya sa Talotto Branch. O usab si Boy Ray Pamaong. Yan Pamaong o iya mga anak na minaw karon. O diya sa Kugon. May buntag usab ni Lydia Arat. Nagtanaw ka na to karon. Narciso Madanggit diya sa Balilihan Bohol. Nagtan

alive. Chima Ramiso. Nagtanaw po dia sa Purok 7, tinibgan Maribohok. Usab si Guni Mula Mula. Nagtanaw po ka na to karon live. O si Rizel Lanoy Andales, nagtanaw live. Gikan sa Kabasakan, Sagbayan, Bohol. Good morning, natong tanan.

0: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian. Give us this day
1: our daily bread. Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
2: Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes and cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Bali!

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita Pilipinas, itong ganito sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga baterya, motorline sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan, Stigbilaran. Misaka sa 7.2% ang inflation sa Pilipinas niyanto nga Setyembre, gikan kini sa 6.1% niyantong buwan sa Agosto. Ug matod sa Philippine Statistics Authority, natapos niini ang upat ka sunod-sunod usab nga buwan sa paghinay usab sa inflation. Ang pagkaon ug non-alcoholic beverages maoy dakong hinungdan sa pagsaka sa inflation nga miabot kini 6.7%. Misaka sab ang presyo sa housing, utilities ug fuel, misaka sab og 14.6%. Ang inflation sa transport sector, presyo sa bugas, misaka og 20.3% kumpara kini sa maayong tuig, samtang miabot usab 5.4% ang average inflation gikan sa Enero ngadto sa Setyembre. Mas taas kini itandi sa target sa gobyerno nga 2 ngadto sa 4%. Samtang ang Philippine Statistics Authority gilauman nga dugang kini nga pressure sa budget sa mga panimay, ilabi na sa mga pagkaon o pamasahe.
2: Gihagit sa Malacañang ang kampo ni Phoebe Sara Duterte nga magpakita og record nga wa sila'y koneksyon ngadto sa China. Ang manghagit human sa pasangil ni kani Senador Antonio Trillanes IV nga ang Cali 88 Food Corporation nga kompanya nila ni Manz Carpio bana ni Phoebe Sara Duterte nakadawat kini og 319 million pesos gikan sa gobyerno sa China. Lakip ang Tapang og Malasakit Alliance for Philippine Incorporated ang foundation kundiin incorporator si Phoebe Sara Duterte nakadawat kini 150 million pesos nga donasyon gikan sa Chinese Embassy sa Pilipinas.
1: Dugang balita ang Pilipinas, sumani.
0: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.